حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: aw man ngay tuba tay jëm lo di bal ak auditeur yépp di balu ak auditeur yépp rek hmm amu meli itam tay ñi ci bis bu mag hmm muy bis bo xamni itam defana bis promotion la ci lepp lo xamni ñi ngi koy def ci lu bax hmm ak defana itam bis profito lo ci jamm yalla yi nga xamni itam ñi ngi koy def ko kep ko xamni itam man nga ko rek lepp lo mëna def ci lu bax rek nga def ko li kuma ke ci xetu berne yek cruz yek khataay yek alquran yi lepp rek ñu jang ko jang yi nga xam itam nonu la waré hmm waye itam takku ci guddi yi nga xam itam moy guddi ke ngeen ñi ni sallallahu alaihi wasallam hmm umeli itam julit bu nek itam am lu ñu ci bo xam itam defana ajul nañ la ko ci bidu tay bi hmm kon nak ngeen ci parajito bu baaxa baax lepp lo xam ni ñi koy def ci lu baax rek mu yok ko ba nga xamni itam ñu jéwaat ko ay déwén yu bare bare bare bare bare itam kenn ko nek itam li ni ci yéne ak li ni ci ñaan ak li ni ci ñëwé yépp rek yalla nako fu ngom def ñu ko bëggé ci barki cheikh ahmadou bamba adi ñu ko waxe sangal ak bi bal ak ñëpp rek wa di yalla namo na radio bi lol lol lol parce que nak kenn amul lu dul sa dëkk ha da gis na ni itam radio bi sa bu nek itam li nga xol li nga xamne mom moy jafé jafé askan yi wala itam nekino askan yi ci lepp lo xamne likoy jëmele kanam la diko moy du ko lolor radio bi mi ngi ci lolou kon ñi ngi sant clipay di len gërëm bu baaxa baaxa baax di len ñaanal itam suñu borom yeggali seen yene motiliko ba kenn ku nek itam li nga yene li nga mëlu yëpp rek suñu borom defal lako mbolem yeen ñi nga xamne yeen ngi ci liggéey rek rek ñi ngi di ñaanal baaxa baax suñu borom yokku len degeural len katna len ba fi yeen ñi bëgg yegg dal xam nañ ko kenn ku nek saxol yalla ko suñu borom def waaw di ñuyu auditeur yi ñepp rek di wax na itam di comme niñ ko wax rek tank dit la bo xamne dal ngañ ci parafito ci lu bax ñi ñaax ñi nga xamni itam ñom ñoy suñu mbokk sofori parce que ñom ñoy yobbu nit ñi ñu dem ñewat kon nañ ñi gi leen di denk ko dollar du seen tallu bi rek defena ku ci sax wala itam nga nekk ci rek defena jafé jafé man na bañ am bu ne bo leen nit na jak bu ne tacc nga na tek bu ne yang nga na yow defena itam lolu moy coordonnateur du serigne fallu mbacke kon ñing koy denk sofori ñoo nit ñu baye xel bu baaxa baax askan wi di leen yombalal li nga xamni itam modi pass bi tay bañ ci parafito itam comme ni mako waxe sank rek nañ ci gor gorlu ba ñi def ci lu baax ndax olam jay neena deret bop du moy mbagum borom kon cëpp ko xamne aj nga ci li nga xamni itam modi aw yu ak gëna rek su borom mëna def ci guddi gi nga am ko ci li nga ko bëgge li nga ko sako di ñaan bu baaxa baax rek su borom def ni teew ko ay deewen yu bare bare ba ci cheikh ahmadou bamba kon ñu ngi ci baax son day di jéglu woon bu baaxa baaxa baaxa baax di xaar ñepp rek xala ku lim do jum way da ngay yaxamatal waye ñu ngi ci nuyo bi ak xaar bi te ko ci suñu loxol bay mor ñay mu jalale na ko ci auditrice yépp rek mbolem ko xamné sa kaddu ñu ngi juk ci radio bi rek ñi ngi lay jox sa yéggu way bu baaxa baax di la xaar bu baaxa baax di la ñaanal tawfiq tay ci bu baax bu sax dak rek aaje ju faju naande jere ngeen jëm soxna day jere ngeen jëm ay li ñepp rek xamna problème lim ay tout sax damay lim jaay yépp rek duma bayyi kenn waye nak niyo bi bu matalé rek ma ngi ko tek ci loxo bay wor jaay deug la baana jere ngeen jëm jere ngeen jëm baana
1: jere ngeen jërëjëf di ko jaajëfal bu baax moom Mame Thierno comme nim ko daan defee saa su ne rek di daan wax xalaatam si kàddu askan bi mel nañ koo xaj ko jë dégg sax waaye ñëwaat na am na solo loolu si kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale li nga xam ne mooy guddi gu mag gi di guddi sallallahu alayhi wasallam di ko ci ndokkilaat bu baax a baax moom tamit di siaara tamit ñëpp ñi nga xamante ni rek jot nañu dugg wax seen xalaat si li nga xam ne mooy temo tey bi nga xam ne moom lañ amaloon tey jagleel ko guddi gu mag gi mu di gudd gàmm tamit di ñaax comme ni ko Mame Thierno waxee rek su force yi nga xam ne ñooy yóbbu pèlerin yi ñu mën a def ndànk rek daal di àgg si jàmm waaye tamit nag ñibbi siwaat si jàmm ba ñëpp am jàmm rek soxna Ndaye am na solo.
2: Am na solo Bamba ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Mame Thierno comme ni mu koy defee di teewlu kàddu askan bi di ci bàyyi xel ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Am na solo xam naa sa waxtu bi moo ñu jege si waaye amoon na solo lool ndax waxtaan bi daal dinay am solo ndaxte ki ñuy waxtaanee moo ko waral mu di yonente bi salaamaaleykum wa salaam ñu ngi koy ñu ngi jaajëfal bu baax ak baax ñëpp rek ñi nga xam doon nañoo dugg jot a wax seen xalaat ci kàddu askan bi Bamba xam naa dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ñu mën a yëg ci jotaay bi.
1: Jaajëfal bu baax di la siaaraat di jaajeufal sun technicien Serigne Ndiay ak mbokk auditeur yi nga xamne jot nañu dugg wax seen xalaat ci thème bi fi ci radio Ben FM 106.0 di leen ñaanal tamit guddik jamm magal gamuk jamm lepp luñ ci am ci ñaan rek yalla na doon ay ngeenel yo xamne yu bénéfique

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

قرآن أولاً إليك والشريرات المطهران يجيك ربك الخبير أحمد.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi dhawir ridwan wa tamkin waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barakatu shaykhana ahmad al khadim ginaaw banu sante yalla julli ci sangob sangi sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sant sunu yaakaari tay ak al shaykhna ahmad al khadim ñoongi nuyu mbokk julit yeb ak mbokk talibe yeb di jital ci nuyo bobu ak ziar bobu sunu serigne ji nek ci bir moy cheikh muhammadul mustafa ibnu serigne cheikh mbacke madina mu jotalil ñuko ci kilifam ya di nuyu cheikh ahmadul mukhtar mi kilifa pak bi diko ñaanal mu yag fi lol ta andak wer di nuyu di ziyara ta di ñaanal yag lol ko andak wer al cheikh muhammadunil muntaha di ñaan yalla limu naal ci liggey señ bi motli ko ci nam ko maté mbokk yi waxtaan wi tay nak xamna du yag nak xaw nañu yex tambalé tuti té dañu wara dundal guddige ci kanam tuti manes na am ci 10 minutes ba 15 minutes du yag ko du jël temps bu bari waxtaan wi nak ci yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam la jëmul waye nak dañ koy jëlé ci mbindum serigne bi dañ ko defon ci yonenté bi rek liñ doon ñëkke moy ngir wané ni yalla béré yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam ci niko señ bi waxé dañu ñëkke ci ba YouTube jëz bo muy wax zaaka khiyarul arabi zaaka munilul arabi zaaka sabilut talabi tabibi ahli saqami yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam tanefu arabi la moy fajj aajo yi te moy docteuru kep ku tawat mu waxat ba legi ne huwa alladhi faqa siwa min albaraya bihuda hatta bada katbu suma fi arshikal mu'azzami wa fil jinani was-sukuf wa fil wujuhi wal-kuhuf wa fil jinani was-sukuf wa fil wujuhi wal-kuhuf wa fil rimahi was-subuh qala'a kull sanami moy ki gëna jup te gëna fété kaw ci minde fi ba tax na yalla bindu turam ci arash gu magga ga ak ci aljana ak ci plafond aljana ya ci kanam ak ci khuntam ya te sallallahu alayhi wa sallam moy ki dindi xërem yépp ci xépp ak jasi ba légui buñu namaté touti ci benen khasida buñuy wax ra'iya señ banki wax habli bi fadlika ya wahhab ya maliki kawni ladayka kaman birruhi zawwaru yow yalla mi maye mayma maziyare ci sama ruh yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sasune ndax umpule wuñ ne señ bi sasune bëggon na dem makka di ziyare waye dañ ko teñkon ci zahir ba mënu ko won bijahi man haythu masadatu qarabahu shamsu tuqaribuha fi sahwi aqmar mayma lima la ñaan ci dara jay ki nga xamne boko de gam gam le ak sang yi ci dess day melni ngay gam gam le jant ak wer mu waxat ne aw annahu indahum fi ma yara basarun bahrun hawalihi abarun wanhar batay ci dara jay ki nga xamne bokoy gam gam le ak yonente ya wala nit ñu bax yu jall day melni geej ak dex wala geej ak ten xam nañ ne geej ak ten mom sore nañu lol muy waxat ne lil badri nurun azimun yustanaru bihi lakin idha lam yakun lishams izharu werde man nga ko tag nan dafa leer budé gudd la man nga ne wer wi leer na nañ waye bis bu jant bi genné da nga xamné wer ak jant bokku ñu ci leeray muy waxat ba legi ci khasida gi ba legi ne lil khasbi tulun lada aynin lahu nadarat lakin idha hawlahu lam tanbut ashjaru gatax yi nek ci all bi su nekké fenn mom kassé boko xolé li nga japp ni li dafa gudd waye bu ko dara wéré manam nga mëna tekkalé ci gattal gatax ak koko wala gatax ak benen garab da nga xamné li bokku li ñu bëgg wax fofu sa son rek moy bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñewugut ñi fi nek ñepp danañ leer seen leer dana genn waye bu genné day neub leer yoy yépp ndax da leena fété kaw bo dematé touti ci khassida gog mi nga waxat né fala taqisu ibna abdillah bil fudala innal kawakib yukhfiha sinimar bu len jema nat domi abdullah ji di muhammad ci way genn yi wala way jitu yu bax ya ndax bidiw de bu wer gennagul dina leer bidiw bu wer gennagul lima waxon sank bu len deb sallallahu alayhi wasallam ñewgul ñeppay leer leer yep dana genn waye bis bu genné leer yeppay na buat moy waxat ne lil mustafa khayru khalqillahi manzilatun law wujihat nahwaha kullal waraharu daraja ji yalla may yonente bi sallallahu alayhi wasallam mindeef manuko gis mindeef sax bu ko gisone nak di nga geulem ba jaxle muy wax fofu ba legi ne ramal wara nayla fadlin musri'in lahu wal fadlu 'inda rasulillahi qarraru mindeef yi de dañu juk di wut lu bax yalla mi mom lepp nak mom mo jël lu bax tek ko ci loxam gëndi mindeef sallallahu alayhi wasallam nga xamne kenen ku bëgg lu bax ci yoonte bi nga mëna jaar ngir am ko dañuy wax digënté ñaari bayit wala ñett ci yenn tour yi yim ko doon wowe ko nim ko waxe ci jëzbu ahmaduna rahmatuna hamiduna ni'matuna mahmuduna farqatuna wal judu muzriddiyami mu koy waxat non ci muqaddamatul amdah ne ko nabiyyu rasulun khayru abdin wa sayyidin khalilun habibun misluhu laysa yu'linu ku ñu solal la yonent la moy ngeendi ab moy ngeendi jam ab sang la xarit la soppe la bo xamne moromam du feñ mukk ba legi fofu muy way ne ko najiyun kharibun dhakirun wa huwa shakirun jawadun karimun bil makarim yuhsinu abdiyal katu yalla la ku jege boromam la ku dan saxo tuddu yalla la ku dan saxo sante yalla itam ku tabe la ku tedd la ku dan sax di rafetal ay trangala ba legi ci muqaddamatu amdah mu koy wax ne ko lakal fadlu ya mukhtaru ya sayyidal wara alayka salamullah ya man mahdulla yawmi yalla tan tamul ngay sangu bindef yep may la lepp luy ngeenel nga dox sun digeunte ak lepp luy nuru ñaka tekki ma ngi lay ñaanal yalla dol la jamm je geuna sax ci xetu jamm ya fete kaw ca kaw fofu mu koy waxane ko la anta imamur rusli qad jaa annahum tala khawka fil isra'i wal kull qad salla yow de yaay jitu ya jitu yonente mu koy misal ci guddik gami def isal isra wal mi'raj ne ko bañi dajé ñom ñepp ya len jité julli bis boba la anta imamur rusli qad jaa annahum tala khawka fil isra'i wal kull qad salla waye nak señ bi sa suné mi ngi tag yonenté bi waye masuta fatte sahaba yi nak mom ci raaya mi ngi nan la si yamal khulafa as-siddiq ma umari usmanuhum wa aliyun ni'mal abraru rawante nak way wutuy moy khulafa ar-rashiduni abu bakr as-siddiq sayyiduna umar usman aliyu mune ñoñu nak ño gën ci xéetu yonenté bi ci muqaddamatul amdah ba legi day melni señ dafa bind bam yag ñu ne ko aya khadim al mukhtar la tansa sahbuhu faman yansahum fal madhu madhu al muqatta'u yaw ligay katu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax da nga fatte sahaba yi ndax ñom de bo len fatte tag nga yonente bi tag wona ron tege ci yoon waya dafa jadd tag wo xam dafa dof fofu nak degge nañu ci serigne abdurrahman musi abdul khudus muné ci tere yi serigne allah ji mbakee bind wax na ne fofu aruqu sharwahu nadirun bihi tazza biha tazza dinul mustafa id yuzazaw Omar ibn Khattab mi nga xamne moromam yombul bi mi dugg ci l'islam dafa fekk jul yenn ci julit yi ragalon lol fess gi wala ñu leni sonal wala yu mel non waye bimu duggé sét nañ ne julit yu bari dañoo tambalé ñame mu doora waxane afis sahbi man daha ibn affan zalhaya lahu an-nuru summa an-nuru ni'mal mubawwir ndax gis ngeen day melne kuy laaj ne ndax gis ngeen ku melne Ousmane ibn Affan mi bari kersa lol ndax gis ngeen ku melne mom ci bir sahaba yi mom mi bolé ñaari lér yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam yonenté da ko jox ruqya mu jugé fi mu jox ko umu kalthum né ko suma amone kenen doli la mu doora waxat nak ki ñentel khulafa wa rashidin mu né abu sibtayil muhtari wa huwa ibn ammihi aliyun ala faqtiran ya'mal mujarra'u aliyumi di baye ñaari seti yonenté bi

yaakar naa di génn mbir num sëñ bi. Ñu tàmbalee ci gis bi naan fa may yuadim mawlida nabiyina baabil huda fala yuxaasabu gada faxtarima waadimi. Nee na lii ñuy def nii mooy ku màggal guddik ganek addinak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg kenn du la xisaab. Maanaam ëllëg kenn du la xisaab, yàlla du wërsëy jëf peese naan fii moo ëpp ak fii moo yées. Ñu ne ko ba xam day mel na njariñ li kon foofu la yam, ndax su yamoon foofu rek doy na nag ñàkk a xisaab moom doy na sëkk. Mu ne ñuwaat fa man yuaddim mawlida xayral baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi gayri wahami. Ku màggal guddig yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mel nga ne ku bokkoon ci xare Badar, daraja gënu koo rëy ci àdduna. Ñu ne ko ba xam foofu la yam, mu ne déedéet fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al musharrafi maalan bi gayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar yawma hunaynin wa sabar wa yawma badrin wa nasar xayral wara mufahami. Dañ koo laaj, day mel dañ koy laaj ci ba xam ku ko màggal ci mel ne ku fekke xare Badar si nga yem, ndax bu ci nit yamoon doy na, ndax daraja gënu koo rëy ci àdduna. Mu ne déedéet ku ci def ab dërëm, ab dërëm loo ci mën a jënd baax na, waaye def nga ko ci guddi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gii, nee na mel nga ne ku fekkee xare xunay ni ba pare ñu jam la ca nga muñ ko, te it mel nga ba léegi nag ku fekkee xare Badar. Mu waxaat ne fa man yuaddim mawlida nabiyina baabil huda fala yuxaasabu gada inda alxisaabi almufhimi. Day mel ne sëñ bi kon day insisté waat bu baax a baax a baax ci ñàkk a xisaab gi, ne ku ko màggal kenn du la xisaab ëllëg, waxaat na ko. Mu waxaat ne fa kullu man qad hadara mawlida afdalil wara muadiman mubashira bi sukkarin aw laxami fa innahu qad zafira bima yudimu albushara wala yulaqi darara yawma ittimaaci alumami. Képp ku ci def dara, muy suukar, muy ndox, muy ndawal, wala leneen yu ni mel, bu ëllëgee dina bég lool, dina mucc ba faaw bi su pénc du gis benn lor. Mu waxaat ne fa man taaman hayya'a li man lahu qad qara'a mubajjilan fa xaba'a xayraati ahli lhimami. Ku ko fekke defar ci aw ñam jox ko ñiy dundal guddi gi, ni ki mel ne sunu mbokk yi di jàng xasida, def naa lu ñu baax ña daan def, te na séntu fay goo fay gu mel ne seen bos nag. Mu door a waxaat ne wa man ala cheyin xara mawlida sayidi l wara tabaarakan tabarakan fa sa yara numuwahu bil qadgami. Ku am loo bëgg mu barkeel, ñun ñii ku ci am loo xam ne da ngaa bëgg naan mbir mi yàlla na ko yàlla barkeel, yàlla na ci yàlla def sutura, guddi gii nii nee na nga jàng ci mawlud. Ñun nag suñ mawlud mooy xasida yi, rawatina xasida yi sëñ bi wax ne moom la ñu war a gàmmoo, nga xam ne mooy jëzbu mawaahibu muqaddamaat mimiya. Wala beneen xasida goo mën a jàng ci guddi gi rek nga dem ca mbir moom nga ne da ngaa bëgg mu barkeel, yàlla def ci sutura, nga jàng ko ca tifli ko ca, yow moom da nga gis loo xam ne da nga xam ne lii la nga ca jàngoon moo tax mu am. Ñu ne ko mbir mi ba xam foofu la yam, nga xam ne kon lii moom ki ñëw ki ñëw ki ñëw ci gàmm gi amul chance bi la concerné. Mu ne wa in ala ma in xuri mawlida xayril bachari fa shurbu bil mutahari yakuffu kaydal murgami yunawirul xalba sharab min dhalika al maabil mujab wal xalba yuxyi duna ab wa an shaqain yaxtami. Ku wut ndox, ndox ci guddi gàmm, jàng ca mawlud, maanaam bu mbokk yi di kuréel wala dara ñu wut ndox teg ko fii wala dara, buñ noppee ñu tifli ko ci, jox ko ku ko ci mën a tifli mu tifli ci, nee na ndox moo mii nit ku ko naan day leeral xol, te leeral xol moom yaakaar naa ñu baree bari ci ñun moom lañ bëgg, ndax ñu bari ci ñun tàmbalee ko ci man xolu lëndam lañ yor. Day tax pexe cheytaane, day tax mucc ci pexe cheytaane, cheytaan dalay daw. Xol boobee bu xol yi dee sa bos boobu du dee fi mu ne, da ngay bokk ci xol yi nga xam day dund ba faw. Mu ne day tax mucc ci sikki yëpp, doomu aadama ay sikki la fees del. Léegi nag bu dee lii mën na laa dimbale nga mucc ci ci am ndox mu ñuy ñaan nga naan ci doy na sëkk. Mu ne day tax borom xol boobee yi fi mu ne du taxee di, ki nga xam ne moo naan ci ndox mii du taxee di fi mu ne, ndox miñ teg biñ paree ñu tifli ci. Ñu ne ko nag fan lay tëjee.

0: إحياء مولد البشير يحمي العيال والديور فيه شفاء للصدور لكل هاد ينتمي مني بوكو ماغال نك دو يم تي مسل لا ياو كاسه فين ياو مي نيو ماغال سي ماغال دو يم تي ياو سيغ بي نانا داي تخ يالا سامل لا سكر ياو مي نيو دي غامس فين سكر يالا لا كاي سامل غير ليغا نيو في دي غامس سي غوديك يونس تبي صلى الله عليه وسلم اك سان جابوت يالا لا كاي سامل سافرال لا تواد ييب رواتينا يو خولي tawati xol manam ñu ci bari li ñuy dal ñun yeen say nga dem ba ci yag xawata yela jamu yalla wala yenen yu bare bare yu ñu demé légui nak señ bi neena magal guddigi day tax yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala safaral la safaral la tawati xol joyé su dé ci ki bi xamna loolu lañ ci jottono teunk teunk bu gatt ngir fi xal xamna bëgg na ñëwé la way li lañ jottono teunk lolay jafé jafé bi dama won sisé ne ko 20 minutes wala dara ndax ci timis la ko programme suñ ko téelona japp manañ ko gëna yok waye amon na yene ji waye ñu gëna fonkar guddigi rek ngir yini ci señ bi wax yini yépp ay ndariñ kassa la ñaka hisab rek jarna fanani ay guddii ndax ñu bari ci ñun man nga yor dara waye li nga yor maam ñu ci bari man na baña lew ge man na dess wala yu ne mel légui nak ngay jëm di raxass sa bop sa suné di jëma foot sa bop sa suné da ci bax lol motax budé ci guddigi mom li rek lañ ci teñ kon ci li señ bi wax ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xam nañ ni ëpp na li fuuf danaka jëssbu rek boko téggon fimné man nga ci waxtaan ay guddii ta du jeex day melni señ bi da ci dëng sirab yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da ci teñk lepp ndax señ mom moy gëna xam yoonte bi ci aduna kiko gëna xam moy señ bi ndax nim bimi door tambale sax ni mel ak mom ndax ken umpule wut ne neena daru khudus gi lako ñëk gisee amna yit ñu ne ba señ bi nan rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bid darsi faqat bobu lako ñëk gis kon amna ñaar yu ñu nan man naam waye daru khudus gi gëna siiw ci ne fi lako ñëk gisee ne ko ci sa ñoo ñi ci la bëgg bok kon loolu dañuy wone yag na ñom ñaar loolu jitu na fi sax nak ndax netal na seigne mbagn ndjay ne ko ca yawma alastu moy ba yalla binde ruuy te binde gut jëm yi ba yalla ne alastu bi rabbikum neena yonte mo ñeeka wax balé manam ndax gëm ngeen ma wala ana ñima gëm yonte mo ñeeka wax balé ne ko gëm nañ la seigne bi neena bi yonte bi waxe balé neena bimu sigge biko yalla dana ko xolal yow ruuy yoyu bimu sigge sama ruu la fekk ma gën ko ci sopp mu dog waxat ala subi rabbukum mané balé kon bi yonenté bi tanné ba paré yalla dafa tan lu señ bi ñew manon na tan fenen manon na def lenen waye dané ko ginaaw yow la yalla tan nga gënal ko ci li nga tan manit moma gënal ci lañu tanat ñun man na ko waxé non ci lañu tanat ñun moy ci bir tanné fu yonenté bi lañ bok ndax bin ginaaw bi kon lo fof man nañ ci déggé né señ bi moy ci gëna sëss ci yoonenté bi fimu né moy gëna sëss ci yalla yit ginaaw yoonenté bi dégg na ci señ ku ñuy wax señ modou khayri jaxaté di doomi señ hamzatu jaxaté mu doon wax né señ bi da doon wax né bi yalla di wax alastu bi yawma alastu bi rabbikum néna señ modou khayri néna ci señ hamzatu lako déggé señ hamzatu ci señ bi lako jëlé kon loolu dara gënu ko leer neena bi señ bi di wax bi yalla di wax yow alastu bi rabbikum señ bi neen dama jël sama kaddu lekkeli ko kaddu yonente bi neena ma sus rik ci mom rik maam señ bi moy ki gëna jëgë yalla ginaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam niko cheikh muntaha di waxe yonente bi ngeen gi mindeef la waye señ bi xejju boromam la señ bi gis nañ ne yalla da ko faral yalla mo lay faral ndax yalla jël sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam def ko ngeen gi min def jeul seigne touba mi def ko musse ci mom rek lolou yalla neex amna ci yo xam nak yeen say bu ko nit di bagn wala mu ci am luko metti wal dara bagn ndogalu yalla la amna yo xam ni bu ko nit di wax dang ko yeureum rek xam nga loy xam ne ki dafa amut ben cieur ci yalla cieur bu ndaw ak stock mam yalla bu don buñ koy wut 100% la nga am ci 1% yow da nga xamne señ bi mom bu yonent bi jalle mo ci gën waye ku koy wax dara amo benn ciir ci yalla lolou mom ñëmé na ko wax fu ne ku mëna taxaw wax señ bi benn baat burut baatu teggin wala baat bu gën ca mom benn cër bi gëna ndaw ci yalla amu waaw motax ñun mom am nañ ku ñu doy sekk ci suñu digg ak yonenté bi doy nañu sekk maam buñ jappé ci mom te jéema def lim ñu diggal ndax ñun fimné waxuma la yonenté bi waxuma la yalla way ñu problème japp ci señ bi rek dañ ko am fimné bala ñuy mëna jall ci kenen problème yegg maam ñu fimné problème japp rek dañ ko am fimné ñu ci bari jappuñ ci dara légui nak dañuy jéema japp ndax aduna mom jéem moy taxama suñu jéemé rek dinañ man suñu jéemé liñu señ bi diggal tañ jéem ko roy loolu it waxon nako yaakaana suma juumu ca magal ga da nga nan ñu roy señ bi ñu yalla kenn mënu ko roy ankay melne mom nga mënut ndax loolu ci bari yalla xam nga nit mën na jaamu yalla ba sonu ci téméré ak ki ñew def dara ci benn fan yalla def ko mu jitu la loolu ci bari yalla yow loolu bu ci sayon nek yow ci bari yalla bu ko lijeenti yow lijeentil yow li nga xamné sa katan wala sa passif man na la ko may nga jëm ko am te gis nañ ne bi mag ñi wéyé ci jamono ji ñu bari japp nañ ne fim ne la mag ñi amul mënatuñ ko am ankay yalla ma fi nekkon dem ba fi nek yalla ma fi nekkon 1920 mo fi nek ba légui yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ma ñewon jaare jili ci lima degg señ modou khayri ba légui mu ne degg na señ amzatu neena ko señ bi neena bi mi doora ñew jaarem yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew def fa fukk fan ak jurum yo xamne gennul geur ga lolo ko xamal ne ko fukki at ak jurum la fa wara am legi nak kon xam nañ ne yoonte ma fi nekkon dem mo fi nek yalla ma fi nekkon dem mo fi nek yalla benn bur la kenn la seigne touba mi nekkon jarim gi nekkon ci yeen gi nekkon gannar gi jaar ga juge gabon moy seigne touba mi fi nek batay ji nam toge won jarim ku nek ci lim digli won man nga tok ak mom nam daan toge mag ni jari waye luy suñu jafé jafé lool nak ñuñ la kenn ku ne ya koy lajjat sa bop ndax ñu bari dañ nan la mag ni amon wayna dedet wayut ndax la mag ni amon bu fekkon ñi ñew mënuñ ko am day melni señ bi dafa am tank ginaaw ndax doonema lim doon maye dem mënu ko maye tay dedet ta yalla du maye di nangu nak señ bi lam doon joxe dimb diko jaay señ bi day jaay mayewut da ngay jaayante ba pare jema nek sa kim katan ci lim la digal soko defé da nga mëna jariñu ci mom ba am la mag ñi am mag ñi ñun fi ne ñu ci bari dañ kay xam ñi siiw deug deug ñi siiw deug deug lañ ci xam moy man ñi nga xam ne cheikh ci bari mbolo wala xeer yoy keur señ bi am nañu fa nekkon ño xam ne fañ yeggon ci yalla man nañu wax ne sax ño ñi siiw am nañ ño xam ne yegguñ fa dama ci tuddu ñaari nit duma ci netali ben xissa nak ndax histoire da xoromu ta jamono da metti lo wax même boudé histoire la même boudé yow mi wax señ mi nga bëgg yëkëti wayé ki nga tuddu maam mom day gis na maam nga bëgg wacc ta fi mom maami kenn amul nak maami kenn amul kenn du dara ci señ bi ay talibé lañ won ñaar kenn ki moy señ Alassane Ndiaye kij dess moy señ Banna Sow ñaar lañ ño xamna xamna ñu ci bari ñi ngi doora dégg seen tour ta fañ yeggon ci yalla dé boudé señ Alassane Ndiaye señ bi wax na ci né Alassane Ndiaye mi de nit ko baax ci kër gi te am cër ci yalla bam juggé ba légui bëgg xam fa Alassane Ndiaye tek tankam ba mu tek fa ab tankam la bëgg te mënu ko xam fa señ Alassane Ndiaye mom ci mangi la bokkon nekkon ci kër señ amna ñeneen ak amna ay témer señ Alassane Ndiaye yu nekk ci kër señ manaka wala yu ko gën sax nak yo xam ña nga won ci kër ga waye ñun li ñuy xam rek moy li ci kaw lañuy xam moy tax tayit liñuy déssé bi sét suñu digg ak señ bi day melni ñun xam nga nit dafa am ñaar dafa am yaram amul wuf ñun dañuy dundal suñu yaram yaram wi lim soxla ñu ngi koy jox fimné kenn ku ne aba muy ñew fimné lek na ba suur sanguna sol na yéré yu bax xéj na parfum ta bu joggé fi day dem nelaw ba doyal yaram yow lim soxla ci bis bi yépp jox nga ko rek légui ruugi loko jox ñu ci bari fimné waxuma da tuuti de limay bëgg wax ni waxuma dafa tuuti waye ñu ci bari fimne ci waxtu juroom lañu am ak yalla te dañu mu pexé maam li leen ko yalla forcé mo tax ñukoy def te force la fimne buñ ko defut am ci bakkar ñak maam ñak am bakkar tax ñukoy jema def di ci jëm lañ man te ci lañ ñam sekk nak doli wuñ ci dara mbir mi it manes nga yam ci waxtu juroom ba paré di am lo xamne kay fanan ay ati ak kay fanan ay guddi du ko am fimi nekk moy ci xol bi ki set ki sel ki ab xolam set
1: ndax ñi ngi wax ne Cheikh Mohamed El Fadil mas lañ ko laaj lan mo tax du wor koru ngatte nga yek wala yeneen dess mu ne bo du def lu bon lo def ci lu bax mu doy waye ñun nak ginaaw ci lu bon lañ dëkk te ñu jema def lu bax lu bari ndax da ngay gis kuy doora juk yegul fen bëgg jël bokkum te ko Seigne Fallu nek mom julli jurom bob ci lay yam koor wéru koor gog ki lay yam sekk sekk du dol dara ta ab xolam setut jemu ko setal jemu ko raxas ak ruwam dara doliku ci manam jemu ta dundal ruugi ndax ruugi soko dundale su yagge mo garam bi dañi tolo poids jamono ji yaram be ko epp dole ndax mom nga gëna dundal ci ruugi wa ke soko dundale lu yag mo garam bi dañi xawa tolo poids legi fiñuy tolo we nak ngay gëna dundal ruugi yow su yagge ruugi day dem bepp yaram bi dole ci dundal ru rek mo wax ci kenn ku gatt monsieur abdou khari jeylan ñi ngi wax ne togna un an bo xamne togna 6 mois yo xamne ben ñebbe la lekkon ci dundal ruwam bam ñame xif bi dem ba ci ak tok at mo xamne mi ngi lek waye nanut togal at mo xamne mi ngi nan lekut tok at mo xamne lekut nanut ta da ko entraîner ndank waye ñun dañu jox biir bi limu soxla lepp bo pare nelaw nak mom biir mom bu jëlé limu soxla lepp nelaw ci tege mëno jaamu yalla mëno dundal ruugi mëno ci def dara te suñu ruu bu dundut duñ mëna am ubbeeku deug deug ci señ bi te li mom werna peng ne ay nit nga fi ci dekk bi ak feneen fu du dekk bi di jakkar lok señ bi ni ma jakkar lok yeen diko gis señ bi jehran du gënt du nelaw du dara lu ko waral daño nek ci lim bëgg ku nek ci lim bëgg nak mu walu la te amna lo xamne nak war nañ ko rus lol mom ci sama bop la koy tambalé li yalla di wax naan shaytané dama ko dakk ngir yeen ñun doomu adamay yalla dafa sante shaytané musu jotal adama mu bañ mu dakk ko alak ko légui ñun ñi nga xamné ño tax yalla dakk shaytané ñewal bari ku dem di topat shaytané bayyi fi yalla té ñu bari ci ñun mom lañu def légui nak yow so amé aajo so koy ñaan ci barke señ bi nga ñaan ku fi am aajo ci ñun ci barke señ bi lay ñaan ku fi jaxlé ci abdullah don wax ku ne man nga am serigne waye buñ la tege ci jak dila yobude ku dul serigne touba yakaro ko fa ñun ñi fim nek ku ne man nga am serigne boy tuddu mais gis nga so gennon dara jakar lu fi gaynde serigne touba ngay ñeuk tuddu mom ngay ñeuk tuddu ndax mom nga yakar ci lu mëna don nak su la nit ñun ñi ni sama xet gi nga xamne duñu dara da ngay nuru dara ci kaw te serigne bi dala sagal sa soné mom dafa mëna sagal nit da ngay ñew wax ma sa aajo man la bax na la ci ñaanal suma démé tok yalla fajj nga señ bi jambar nga dé man ah waaw ma xéewal yalla duma ci dara señ touba mo lay sagal paré bayé la ak sak bi mom ta du xawé sutur mukk lég ki nga xamné bo amé aajo mom nga koy ci barkem nga koy ñaan man nga ko ñaan mom ndax yalla ko may mu am dara mu am yalla ko mayut frontière ci magazinami ma ngi dégg cheikh mustapha salih muy wax né yonente ye jitu moy yonente yalla nuh yonente yalla ibrahim yonente yalla isa yonente yalla musa yalla dafa xajoon ki bi ci ñent legi nuh mo fondement ibrahim ñew def finition yek yoyu musa ak isa ñew yegale yonente bi ñew nak ñu jeebal ko ciabi ji legi seigne musa sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax nan yonente bi sallallahu alaihi wasallam mo jël ciabi ji jox ko serigne touba maam ciabi maam bi ma wax ni diina la diina ci nuh maam ma wax ni nuh mok fondement legui bi yi yep yegge biñ ko tabaxé ba kër gi yegg bam doon kër ku bax ko yegg yonenté be jël ciabi ji nak ginaaw nak moy khadimu rasul moy abdullah wa khadimu rasulih yonenté bi sallallahu alayhi wasallam mo jël ciabi ji jox ko señ touba ginaaw señ touba war def maintenance bi señ touba faaw mu am xam xam bi nekkon ci nuh ndax nuh mo fondement yow ya wara sam batima bi faaw nga xam fondement bi fan la jaar fan ak nan la def ngir su nare yak nga man ko defar ndax maintenance sañ ko def lo defar xamna kon señ touba dafa ñëk boole amama ñew ci yoonte dafa boole xam xam bi def kon ci nuh yoonte yalla ibrahim yoonte yalla musa yoonte yalla isa ba pare yoonte bi nak joxaat ko ay mbotam moy tax mu meena sammu diina ji man ko aar legi ñun ki nga xamne mo yor cër bi gëna reey ci aduna moy abdullah wa khadim rasulih mom moy liyekat yonent bi lolou xam nañ ko ab jaamu bi yalla la boy liggeyal yonent bi ginaaw cieur bi gëna reey ci aduna moko yor yalla mom la jël tek ko mu gëna kawé ginaaw yonente bi musas ci mom rek ba ñuy kenn danaka ndax ci melo yonente bi sax ci niko señ bi di waxe ci jëzbu ya mulhiman qad wafaqa salli ala man khuliqa wal khalqa faqa quluqa kal khalqi wal tusallimi nga way nonu ba ci suma juum fukki bayit ak ñaar wala fukki bayit ak ben ni señ musa ka bi mi tuddu melaw señ bi mi tuddu bindub señ bi da ngay gis ni señ bi ak yonente bi bu dé différence ci zahir danaka ben lañ ci am moy wex ak ñuul jeexna ño tollop tay ño tollo lepp señ bi da ko copier ba mu jeex tak tak tak tak tak amut dara lu baye ci mom ni ngi wax ne ñaarim tok nañ fa ben bis deg na ko señ ahmad dar muhti ñuy jang ba yegg ci bayit bi dama ko tewlu bu baax wan fajaral maun namir liko jitu fofu neena loxi señ bi di genn ndox señ bi di ko jema neub waye da mujju ndox mi mujjé bari lol legi yow nit ko xamne mom la yalla def mu gënal ko ñepp ab xejjam la ne ko cheikh muntaha di waxe ab xejjuk sun borom la waye suñu jaxé jaxé ñun ñepp nak moy li cheikh muntaha di waxe mom lay waxat dañu warona jangi wuti xam xam ba nopi dogo jema soobu señ bi nak waye ñu bari ci ñun dañuy jug rek deggmal su boba ni nga deggmalé doole ja ngay duggé mom ngay gennaté ndax da nga duggé ben xam xam maam da nga dugg ci lendeum te xamoo wala ci leer leer gu upp ci yow wala ci lendeum leer gu upp ci yow señ bi sax amu dara lendeum mom nurun ala nur la amu dara lendeum leppam leer la ay leer yu tegalo señ bi sax ay leer yu tegalo fuñ dajal lendeum dara fa sori señ mom ay leer la nga dugg ci leer nak mu upp ci yow te xamoo fi nga wara jaar xamoo ni nga wara def xamoo ci dara legi nak su de yow sak nga xam xam deug la li yalla may señ bi wala nekut ci ay xam xam wala yi wala nangam waye xam xam bi ngay jang dañ la dimbalé ak ndawlé mu jéma xam lan la señ bëgg ci mom ki ndaw tolné man mi liko señ bi sant lén la moy jangé jangé lañ ko sant amu dara luñ ko sant ligéy lo wuñ ko dañ ko jangé lo ndaw day wut xam xam ndaw day jangi muy man muy sama morom mu tolné man tollu ci nak yoro kër sa bay yaakarula sa nday yaakarula li ngay def moy xey tok ci kër gi nelaw ba tisbar nga yew jox la añ tabu añ bi yexé ñew nga kaas señ bi da ngay jangi da ngay wuti xam xam ndaw da wara jangi mag mi ndaw nak jang ak jaamu yalla lañ ko sant ndaw li sak xam xam fimne ndaw li nga xamne ma jox ko misal ci yeen ndaw yi nga xamne dañoo santane ab tol bu doon ndaw mu tombe ak bisu jang fi ne tol biñu santane tombe ak bisu jang suy xeyi ca jang ma na ci yene ligeyal señ touba wala boy jang bi set ndax su dey jang ngir ligeyal señ touba bi set boy jang dana ci ami tiyaba yo xam du xam sax mom num tol ndaw day jang finne buñ santane tol jang tew fe da nga wara dem jang kenn santu la nga dem fa tole am nañu ko defar ay maga ngey fi yow tay yow bo yegge fimne la nga fay def moy dagga tuti foro wu ñu bisi mo fi ëpp bu fofu jalle mag mi tollu fenn liko señ bi sante moy dem liggey mag day liggey mag mi dafa wara dem liggey wuti lu lew ndax bir bu ci lu lew nekkul digeunte bobu lo ñaan yalla du nang ta alal ju aram ji nek ci sa bir dalay xirtal ci moy yalla fimne li fek mi ngi sa bir mag day dem liggey bo le ko jaamu yalla ndax liggey bi fimne jaamu yalla ki xey ci metiem man nako jox exemple ki nga xamne da fay xey yow nga xey ma jox ko exemple bo xamne gis nañ ko ci dekk bi yow nga xey ginaaw jango won defewon dara yor say dolu bari am na ko xamne fini avant muy xey dolu bobu nga yor jang nako ñett yoon wala ñent yoon xey solup costume am ma mu sol benen yere talup otom rombu le liggey nga xol len niñ tarre yow ya tarre de mom li ngay jang ni jang nako pare ci suba gi dor la rombu yow ya liggeyut te gis nga juma ji tegalé wuñ fa ay téré ay brique lañ fa tégalé brique ya xaaliss ko fa def xaaliss ba fu mu joggé dañ ko liggéey juma ñaarém jé xaaliss ba fa nek xaaliss bañ fa juma ñaarém wax nañ né jamono señ bi 800 nangam ci ay dërëm boba lañ dajalé bimay déggé señ Modou Khayri néna bimu koy xayma wat ci jamonoom ay 1979 boba 200 nangam million la won mom lañ fa def 200 nangam million yoyé su fekkon mouride yi dañoo xey tok la len señ bi sante defu deuk maam xeyuñ janguñ liggeeyuñ defuñu dara mënuñ ko joxe ndax señ bi buñ laaje adde do ma jël jukki xess de yi dama ko jox bo adde ju tabax jumaaji dama jox ay jukki tegeelew mako mënuma ci jënd sima liñ la ci sante xess de yi moy so xeye nga am ci dok ab dok mourid bu ne da ko waram mom ab dog mam nga ne suma xeye na jang rabbi ben yon biset buma xeye na jang astaghfirullah bihi ben yon biset suma xeye na jang nangam ben yon melnu mat gis nga rabbi bobu limi gatt minum señ man na gatt ci gis waye lam ci dexeñ xamuñ ko ndax ci lawhul mahfuz ko jele te lu joge ci lawhul mahfuz nak ñun xamuñu ci dara ndax suñuy beut yeggagu khasidati min lawhi khasidati min lawhi rabbi wa min suma jumul legi nak ki nga xamne mindam da koy jele ci lawhul mahfuz da koy jele ci yalla yalla mokoy salimi bind mu koy bind ñew jox lako ngir nga jang so xeye yow murid bi alquran ci so ci mané jang budé mokkul alquran bo ci mané jang gis nga ben sar manam biset bo xé nga jang qul wallahu ahad so paré dem jang sab rabbi gis nga genn dem liggéey nak liñ dess nak liggéey yokay mayé dé té liggéey bobé ngay def lilay wone liggéey lañ wara def moy señ bi bir kërëm formation professionnelle bi xew légui bi ni nga xam mo am jamono ji bako señ bi tambalé kenn xamut kañ la señ bi lim doon am ci bir kërëm lepp moy limi sol yéré yi dal yi lal yi lepp ci bir kër ga lañ ko défaré lepp nak amu ci lenn lo xamne ci biti lañ ko daan defare lepp ci bir est ce que mak ñoña buñ doon xey tok fañ wara ki wara ñew xey tok yor jukki ba ngoon mu wacc est ce que dana yere bi dana paré dedet ta mom nak ginaaw señ bi li la sante nga def ko ci nga epitiya ba fimne yow mi señ bi sante ne la yow mi sepp señ sante del nelaw bo xeye nelawul ba tisbar ki señ bi sante ko bo xeye jang alquran ba tisbar gis nga li ci dess mom ciobare yalla yene tolo seuk ndax kenn ku ne ci ndigal la nek mbir mi ci ndigal la nek mbot mi ci ndigal la nek ak baña xalat ba leg ma nga deg ci seigne modou khairi muné seigne bi bula santé dara mam manam bula seigne waxon lu yëkëtil ma ëkk wi reuy lool te xalaato ci so démé ëkk wi lay woyof ci yow waye néna bis bo ci xalaaté so démé mënu ko yëkëti ndax li ngay sék sak nan est ce que man na nek est ce que mënta nek te ñun ñëpp ci lool lañ nek ku ci ab seigne sante dara mom da met limi santane ni bisset mu santane dara wa legui yow lolou dang ko meuna bolek di am lu bax meunta nek meunta nek yow ben jow nga nit ki ñaare blam la sante defoko ta lan ma sante yit boko defon do ci am ben yol ndax xuntu nga lepp li gëna metti moy ñu sante la dara mu leral dang ko def de force ci force dang koy def de ba pare nga xuntu ko yow yang koy def pare amo ci ben yol ab ciono la ab ciono kasse nga ci jele legui nak ñun suñu jafé jafé suñu digëk serigne biñuy jokk wala ci serigne bi wala ci yu mel nonu moy dañuy bëgg jël logique lañu bëgg andi ci serigne serigne touba gis nga kuko sét ci logique ba aduna yi tukki dok gis daram dafa logiqueut daram waye nak amna mbiri zahir yu mëna jangat manam ci lima wax sank ki liggéey mu dem roy ci mag mi nekkon ci kër serigne bi di liggéey mag mi nga xamne mo yoron am manam mag mo yoron yere yi wala mag mo yoron nangam akit nitit gis nga yow mi jang dara ab khasida wala dara bëkké jariñu tay yor ab liggéey da ngay tek zahir ci yor nak ya nga yoru place di jaay ba paré doonu mourid yow mourid di fi ne li nga ëppalé ki du mourid mom moy Seigne Touba julit ngeen yeenako bok seuk yeen ñaan ñep ay julit ngeen lañ ko ëppalé nak gëm na yalla gëm nga yalla gëm na yoonte bi gëm nga yoonte bi nga ëppalé ko gëm Seigne Touba ta gëmu ko doyna sa ëppalé ci aduna légui nak yow mi yor ab liggéey di xey da ngay xey heure di wacc heure tek liggéey ba ci yoon tek manam da ngay organiser zahir señ bi dog la man dimbalé ci batin bi ndax yit da ngay wutal señ bi lay nak bu señ bi xeyoon xey jek jek xey xol say mbir liggéey yo defo dara mu xey ki la ñu naan ki lim yor fu ko jëlé téma def né mom kañ la dara di soti da ngay wutal lay liñ naan yalla da ngay koy tanal lay sokay ñaan dara yow mi liggéey bo meuna yor da ngay tek zahir ci yoon zahir da ngay koy organiser zahir mom dañ koy organiser tek ko ci yoon ngay def niko ñepp di defé nga dem xoli xam ñako jang xam ko nga dem fa diko gessu ba man ko la ci dess nak batin bi sa yoon niko yow bul jema gessu batin nak nangam ak nangam li ci señ bi dañ ko def waye nak señ bi nak du jek jek ñew fu organiser wut mako jema organiser de dedet lam waxon cheikh al muswak cheikh mohammed al fadil ne len raxas len bam set duy mom ma xoyal sama bop legi nak ñun ñi buñ raxasé bam set señ bi duyal ñu ginaaw ñu bari tay amatuñ am cheikh mohammed moussa am cheikh mohammed al fadil ñi ngi fi de ñu melni ñom ñu melni doomi señ bi fatna waye ay nit ak fi ñu na mëna raxas ba nga set waye ginaaw yow man na am ci jamono teñko legi jot gi mayu lako wala nangam da ngay jema bayyi sa kim katan yenn bakkar yu magi su jalle nga jéem ci di wut yiw foo toll, su loolu jàllee nag ngay jéem di raxas sa bopp saa su ne raxas. Nit ki fi mu ne bu xëyee da saa su ne daa war di tub. Te murit bi moom li ko sëñ bindal pour mu tub yii doone ci sëkk tawbatun nasuux astaghfirullah bihi taxmis. Te yii moom ku koy jàng amut sikki sàkk. Te ginnaaw yow waremoon jël sa kurus gii di wax astaghfirullah toog ci néeg bii li ngay wax xamoo nangu nañ ko xamoo nanguñ ko fi ne ñu ñun ñu bari li ñu wax suñ plafond yi génn ko. Waaye ginnaaw moom li muy bind nee na la yàlla nangu na ko ba pare, yàlla da koo nangu ba pare da koo ñaanloo li muy bind yàlla nangu na ko. Te boo ci tuubee set wecc wecc wecc wecc ci bàkkaar. Léegi yow am nga loo tuubee, maanaam murit mooy ci ëpp sens ci àdduna. Sëñ bi da koo waajalal lépp traceel ko lépp ba mu yegg. Waaye dafa mel ne ñun dañoo gisul yoon wi, maanaam bu fekkoon yoon bi sëñ bi salaate garazaaru gii la jëm, ñun ñu ñun ñi ñëpp ñi ci ëpp ña nga marsokas. Maam nii ngay xëy jëm yoon wi sëñ bi tracé nii la nekk, kañ ngeen daje nii wëg nii kañ ngeen daje ci àdduna. Te it saa su ne da ngay dégg ñenn ñi di wax ne ah man ngaa def loo la neex soo faatoo sëñ bi dan la wàllu, même bu la sëñ bi di wàllu sax xanaa war ngaa rus nag te am gàcce ci ki la defal lépp sa dund ba sonnoo ba bi nattu yi desee tuuti as tuut bi nattu yi desee tuuti. Ñu ngi koy wax ci njaareem sëñ Anzor Diakhaté nettal na ko ne bi nattu yi desee sëñ bi dafa wax ne benn bi sëñ bi dafa génn ci jàkka ji di dugg ci biir di dugg ci biir jekk-jekk mel ne ku daanu xam. Est ce que waxuñ noonu la wëyee yaakaar naa ba waxtu yi dellsiwaat xawma ba timis gi bi mu jugee mooy leen xanaa li ma def démb jaaxal na leen. Ñu ne ko waaw. Mu ne suñ borom damaa wan ay nattu, ma ne ko lii foo ko jëmee mu ne ma ci sa ñoñ ndax damaa baaxoo. Yow def nga lépp daanaka waaye nit nag mënuma koo may dara te sonnaluma. Sëñ bi ne ko ma xam manees na ma koo teg neen sunu ba subhanahu wa taala ne ko waaw. Te ci sëñ bi lañ mësa déggee ci àdduna nit kuy taxaw ne la sama borom nee na, sama borom nee na, yàlla nee na. Maanaam ku jege yàlla xeetu jege googu nga xam ne yàlla day wax ak moom direct. Soo xut ak moom direct Jibril la yónni ci moom, bu yónni wu Jibril ci moom yónni bi salaam la yónni ci moom. Waaye keneen ku sëñ bi di yónni keneen ku yàlla di yónni ci sëñ bi amul. Ñaar ñii la doxale woon ci digganteem daanaka mooy Jibril wala yónni bi salaam salaam te ñoom lay yónni. Léegi ku mën a dugg ci biir wala ku dugg ginnaar wax la dara ne la sama borom nee na. Sëñ bi jël nattu yooya lam daj gabon lépp su ma juumul juróom ñetti at ñëwaat ñeenti at mbaa juróom ndax dañ cay xaw a am wuute tuuti gànnaar ñëwaat ca yéen noonu ñëwaat fukki at ak juróom jaareem. Nga xam ne bi mu jóge ca yéen di ñëw amoon na yéene jaar ci dëkk bi waaye nee nañ bi mu ko jubee sëñ Hamza nee na suñu borom dane ko sa bët bu tegee ci dëkk bi ma far li ma la defal lépp bu tegee sa bët bu tegee ci Touba. Mu génn loolu def loolu lépp daj coono yooyu yépp tàmbalee ma tàmbalee fi coolee tàmbalee fii jóge fii mën nañu wax génn Touba ci dem Mbacke Baari Djolof jóge Mbacke Baari Djolof mën nañu wax dem Ndar coono ya mu daj Ndar jóge Ndar dem Dakar coono ya mu daj Dakar benn ci coono Dakar yi benn doy na sëkk mooy bi ñu wax ne dafa dugg ci néeg bi teg ndax bi ñu wax ndax sëñ Modou Khay sëñ Amzatou mi ngi wax ne néeg bi dañ koo natt ci nit maanaam jëmmi nit ki ni mu toll noonu la néeg bi toll fi mu ne mënoo wëlbatiku mënoo sëgg mënoo siggi mënoo def dara mu dugg ci néeg bi nee na bi mu tegee tànk bi rab bi dafa jam basar. Sëñ Amzatou nee na xeet yi ci ginnaaw ñëw yi ci wet yi ñëw yi ci kanam ñëw yéen a ngi imaginé ñun ñii kenn ku ne waxuma la xeet daa bari nga jël ñaari pousseau ñaar benn bi nga jam ko sa benn tànk bi des nga jam ko sa ginnaaw li nga yëg kee nag tànk bépp def ko ba ñu ngi wax ne bi mu génn sax tànk bi dafa xawoon a kii di naaj ak yu mel noonu. Te amut benn saa boo xam ne xalaat na leneen lu dul borom kooku coono yooyu mu daj foofu dem Gabon daj fa lu ne jaamu yàlla gu tranquille sax am na ci diggante yoo xam mënu ko war a am def jàkka ñu daaneel ko def nangam ñu dindi ko lu ne mu daj ko ba ci nattoom bi ñu wax ne mooy nattoom bu mujj ndax daa mel ne yenn saay bu dee jëmmi histoire day am wuute ndax histoire moo demee noonu taarix day bari yenn saay ay wuute yu mi am. Waaye li ma déggee ci ba léegi ci mag moom yi ne sëñ Amzatou ko wax sëñ Modou Khay mooy sëñ Amzatou ko wax ne ko sëñ mi ne nattoom jooju mooy nattoom bu mujj moy biñ ko biñ koy tiré fidali señ bi néna biñ koy li señ am jot netali biñ koy wajjo tiré néna sayyidina jibril dafa wacc né ko ba xam laj tuba ba xam man na ko gis ñu taxaw ci biti tuti mu né ko sa borom néen lan nga bëgg ban xéetu alag nga bëgg ñu alagal lako sa non yi né nañ señ bi xélam dem ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko waxé lolu yoonent bi né ko na nga leen jéggel ta xamal leen ab yoonent la señ bi né ko jéggel leen afawtu anil a'da'i turran choono yoy mu daj yépp daj lu né jéggel leen bimu ñëwé né nañ bimu taxawaté tubab yi biñuy waja tiré daño gis sayyidina jibril señ bi waxonako jéggel na leen way bi señ bi ñëwaté bañ tak ko bakay waja tiré daño gis sayyidina jibril mu jité ahlul badr taxaw jakarlo ak ñom nga xamna ñi nga wax ñu bari ñi nga xamna tubab bi nenañ 5 la tambalé 5 4 3 2 1 bu né dara rek ñu tiré bimu né 0 rek ku né day mel ku né fidal ga nga yor am nañu wax né ku né ba nga tiré mo la ray am nañu wax né ku né ba nga yor nang ko door sa bop té yegoko ndax ahlul badr ma nga gis koku daj choono yoy bimu ñëwé gannar kazalika mu daj fa choono yu bare bare bare ben am natou dess ci bo xamne ci ñun la jëm ci won ngir lan ngir yalla ku koy koy wut ci mom dara faaw nga am ab choona mu jëlat natou bobu ngir bañ nga son nga ne ëlëk do bokku ci ñoñe nga xamne neewon na ëlëk ku ci bokku do ko sagal moy ñi moy bu yalla wowe yonente yep yonente sallallahu alayhi wasallam bu jalle yonente yep ñew sahaba yi ñew ñu wo borom jamono ñu ñew bam yexé ci mom buñ ko tuddé ñoñe di juk diko ramul kenn ku ne ci ñun war na ci jema bokku ëlëk man de buma sañul ëlëk ma jema ramul señ bi la man sama kim katam waye nak mbir mi du yam ci mbébet mbébet mom dara mbir mi da ngay am yitté himma da ngay am yitté ju kawé da ngay am yitté ju kawé par jema dox jëmté ndax yitté kasse bokku amé té do ko jëmté du la jarign dara da ngay am yitté am jom ci li ngay def jom ji moy choona bo am choona bu la dikkel ci mbir bi nga muñ ko amuk farlu farlu moy lila war ci yitte ji xam nga lila koy may nga ci jema nek ba euleuk nga mana bok ci ñoñe di sagal señ señ mi len ku ko fete wul fofu euleuk fete woko fenn ak fim ñu fete yépp ak lim ñu defal lepp ak coono yi mu dacc ci ñun yépp te euleuk ñun mënu ñoo jëm ci suñ dundu ñun jëm ba euleuk ñu bok ci ñoñe di ko ramul ndax ramu gi mom xista bu wër la ba legi señ amza toko netali mom moko wax señ be ko netali ca gannar amna ci bo xamne sax bala may ñew ci bobu ku ñuy wax suma nar bi suma joomu tagana la tuddu tagana ya xana la tuddu da ñew ci señ nuyu ko bay dem de ko señ bi ñaanal muy joy señ bi ne ko loy joy mu ne ko xana ragal bammel ne señ bi ne ko dama xamne suma faato te awuma dara lu joge ci yow te ya te man nga ñibbi wat senegal te bo ñibbe danañ sore te fama jëm ni sore nañ ne ko bo faato te awuma dara joge ci yow na torox na son lol ne ko sama manon jox am bind sax ab téré wala yu ni mel ma tak ko suma faato sama xel ma dal ma xam li yam ko jox señ mi ne ko jëru ko ne ko luma sore sore ne ko ni nit ñi tollu ci garab yi ne ko ni minde fi tollu bok ci garab yi ci mala yi ci malaika yi ci jinne yi ci nit ñi bu ñepp faato ndo won ci ben sa ma nango leen ñom ñepp kenn ku ne ci ben sa ginaaw bobu lañu wax ne mag ñi dafa am benn jamono bu ñu yeggoon ci gannar ba xiif nga xamé neñ benn saako dama xamut lañu wax ne mo ca nekk mo fa nekkon ba légui yi may wax ni yépp señ Amzatu jaxate ko netali ku ñu wax Serigne Modou Khayri jaxate ko daan waxtaan lañu bari man nañ ko xam ci yeen ndax dama dut bëgg di wax xista bo mu tial ndax yoon wi da bari jamono ji dañu bari xista lool gaay yi mom gis nga fi ne ku xey kenn ku ne bo xey xikriyal sama am xista bes mo fi ëpp mom xista yi dañoo bari lool léegi nag moo tax di wax loo xam ne amut benn càll la amut fenn foko teg day xaw a doy waar ba ëpp ndax am na koo xam ne fi ne yow gëm na la gëm goo xam loo wax mu gëm la te bu dee la ngay wax nag yow ñeme nga yàlla ñeme yàlla gu toll ne organiser ko bam normal nga dëppale koog sëñ bi toog di ko wax nit ki gëm la nit ki defut dara yow la lépp yow la moo tax booba nee nañ sëñ bi dafaa mag ñi dañoo xiif benn saako nekk fa bu ñu xëyee benn ngëpp la ñuy lekk am ngëpp ci saako boobu dama xamatut lu ñu wax ne moo ca nekk am ngëpp la ñuy lekk suma juumut buñ lekkee ba waxtu woowu del si waat doo lekkaat fi ne ngëb bi yaa xam da nga koy tuur da nga koy lekk dang koy sanni noko def baxna waye do lekkat ba waxtu wi del ci ñu dem ba ben jamono nak mbir ma jek jek jeex sa ko fa nekkon jeex xam neen ñu señ bu xeye day def am da def lu am bar ci ëtt bi bu xeye da fay tok mag ñi jakarlo mom diko xol mag ñi tok gi ñi tok ak señ bi ndax ñom seen ro dun na ba ñek fo tok gi ñi tok ak señ jakarlo mom duñ xef fim ne nga am tok nañ ay fan lekkuñ nga xam na ñom ci señ ci lañu jakarlo señ bi ci lañu yek ci lañu lek neen nañ buñ démé ba waxtu timis señ bi jox leen ay jukki alquran wala khasda wala dal nga koy jang maam waxtu wi señ bi dugg wala dara dala jox ab juk nga koy jang nga xam na yow fi do yek xif ngir sa ru gi ngay dundal mais ñun ñi ku ci togon fi ci bir yorub jukki xey suba ba ngon da nga xif xif go xamne ndax lan yaangi jang deug la de yaangi am tiyaba waye sa xol dess na ta sa ru dess nga ko dundal legi nak bobu neena biñu yegge ci xif gogo ku ñu wax suma jumut modou makhtar mbay la tuddu sama jumut moy baye baye galo mbay mi nenañ mu ñew fa modou makhtar mbay momu ñen ñi nenañ mo ñeuk jeebalu ci señ touba nenañ ñen ñi nenañ ca ba señ bi nek ca daara gel jeebul yoon waye da ko fessalutul ñi desit nenañ mo ñeuk jeebalu sax señ adam señ cheikh adam gay waye lool mom ginaaw cheikh adam señ be bin ne mo ñeuk jeebalu ci man yoy mom duñ ci dugg bi señ bi toge ne len señ bi tok ci magni ba ciag moy len gisoo len kenn ku jugge fenn gan guy ñew ëndalé lek ëndal duñ les mëna jëfëndiko ñu ne ko dedet mu ne deggo len ko fenn ku jégué it ñu ne ko dedet mais señ bi xawam muñ neena mënu waxtana bay mom joxar bi ko neko man de mbacké jaaxal nga ma bo démé kër mam cierno ma nga mo rawu tebeski ta yak ko jox so démé kër cheikh anta mo rawu tebeski ta yak ko jox mam cheikh mom yaaxna mam cheikh anta mom ñun ñepp xamon nañ mom niko ko dedd ke man nañ ko wax nim ko defoon ci yeen tirangay nako bo démé kër ibrafal sa jamba mo rawu tebeski ta yak ko jox nga tok fi di tumu ranké señ bi nako modou matar ñoñi ndax pour man ndax baatu tuba bi señ bi utiliser woko way da ba xamul né numako mëna waxé muné ko pour man ñoñu yoruñ dara né ko tuskaré gi ma nek ak yeen moy seen taxik aduna ak alakhirah fof après fof lañ wax né fa la señ bi waxé ramu gi né ko ëlëk nak bu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala di tuddu borom jamono yi yonenti ñom ñep ba yex ci man buñ ma tuddé néna señ bi mo né ko boba su boba yonenté bé jugal bopam nak di ma tag da né ki moy ki may ligéyal ki moy nangam ki moy diw señ bi né yonenté bokay tag bis boba néna yit nitam yi danañ ram mo bañ nan wa ki ñi tuddu anam légui ñun ngir yalla na kenn gune jiem kim kaddanam ba ëlëk mu jema ram kenn du batin de ram mi du birum batin de xam nga fi liñu yakal lu bari moy batin bu bari fi luñu jël ba ko def batin señ bi lu ci bari zahir la dara lu ci bari du batin nit day def xel mu rafet nga tayiko def nga ne batin naaj joxe exemple bu kenn cheikh mustafa salih nga xamne mo jumut señ mustafa mi ci bir momako waxon te mom la ko señ mustafa waxon nga xam dana wax ne bim dan jang xam ngir ci batin la bëgg wax fofu digënté bu gatt rek jall bim dan jang xam cheikh mustafa mo señ salih bu dan jang bind bi manam majalis niñ koy defé nga xam da ngay firi su ñëwé dana jang yah bi ak firi mi 50 fois bu ñëwé bala tok lim jang bind bu bes bi dana ko jang 50 fois mo olof bi su paré jangat ko non 50 fois légui Seigne Moustapha momu dem ba am 40 ans 50 ans tok fi di tari beuyit nga Seigne Moustapha ak yéme ak mana mokal lam dacc mokal boko dajé mokal lañ ca dajub dara mo tax do gaaw mokal dara suñ jafé jafé nak yu bari loy la maam dañu jël lepp def ko ay batine te lu ci bari zahir la nak yalla xamna lu ci bari du batine fimne amna jo xamne xel mu rafet la amna jo xamne choono la nga bëkk ko def batine ram googi señ bi wax ñun kenn xamut ci suñ bokk dara suñ julle xamuñ nangu nañ kom nangu wuñ ko waye ñing koy def ngir ndigalu yalla la ndigal yoy lañu jema def lañu man jema baye téré yi suñ kim katan téré yi mom rawatina bakkar yu magge jëm ko baye suñ kim katan yu magge mom nang ko war nit kenn ku ndako war jema baye définitivement mom jëm di jëm diko éliminer ndank su bakari magi jalle nak nga door ñew ci yu ndaw yi waye aduna mom lepp étape la ndank ngay def ba am li nga bëgg légui nik yoy mu jëm nonu ndax so jëmé nak yalla fex la so jëmé yit señ bi gatandula yoy yi ngay jëm bu la señ bi gatando ëlëk man nga bok ca ñoñé diko sagal di ram lim ñu defal limay wax sa suné lim ñu defal ciona bim daj mom lim doon wut señ bi lim doon wut amna ko ca gamo ga ba mi ñew juroom ñetti adé ca la am lum doon wut waye nenañ boba adi juroom ñetti adé dafa dess ñent wër ba légui señ amzou toko wax dafa dess ñent wër yoy yi bi señ bi ñewé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla sun borom xamal yoonte bi neko xamal ko neko natom yi de jeexna manam lim doon wut mom amna lim doon wut amna waye gannaar lañ koy fayé natou yi jeexna waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam natou yi jeexna waye nak da nga farlu go xam buñ la joxé dara 11h ne la takusan la wara paré bala tisbar nga paré motax natou yi adi gaaw ma mbir mi xawa taxaño amna ñu wax lolu amna ñeneen ñu wax ne yitt de tubab bi da ko fa bëggona jëlé nak tubab heure bu ko jëlé ciowaré sun borom la ak ci ndigalu sun borom gi ma jox señ bi sa su ne diko jaaré ci yoonte wala ci sayyidina jibril wala yalla di wax ak mom légui nak ñu jëlé ko fa yoonte sallallahu alayhi wasallam ne ko ñent at yoy yi dañuy def ben bu ne at ka dem ko gannar ba légui señ amzatu moy wax nak señ amzatu gannar demon na nek na fa ak señ bi digënté ba fa señ bi nek yépp ba ni señ bi di ñëwé suma joomu gannar señ amzatu neena ñent at yoy yi ñu def gannar señ bi mi dem yoonte bi dané ko sun borom subhanahu wa ta'ala dané ko dafa am ñuma fa mayon ay mbir yu bax ta seenum ñabot lotu ci teeko ta duma maye di nang dama bëgg nga dem fa jël yoyé bo ñëwé jox ko say ñoon kon señ bi mi juyé ga bon xam nañ ni lim doon wut am nako moy bokku ci ahlul badrin am nako ci la bokku bu wër ba lolu wéso mu jall mu dem gannar ngir lan ngir jeli dara andil ñuko señ bi set nañuy xol ciona yim daj ngir ñun nañuy xol yoyu diko sante sa su ne diko sante ndax suma juumul señ muhammad lamine wax na ne señ bi neena ñi and ak mom ku ci anton ak mom sawara nga jëm ñun ñi ñep sawara lañ jëmon señ bi tax demuñ fa señ bi lool rek dafa doy bo lekk mu fexé ba aduna sonno maam ñun ciona bi ñoo lañ sonni ci aduna yépp señ bi jël nako señ bi jël nako ben ciona bu ñuy yek danaka amu nga man ne koku yow doko mënoko fi defen deug la waye man nga jëm da ngay jëm tañ baye mebet mu bari mebet mom lu yaq moko yaq nit day tok di mebet nan buma man de buma togon ba doon maam par exemple moy ki mourid bi man na tok nan buma togon ba doon mourid salih legi mourid salih gogo li wutale mebet ak yitte gi moy amna ko xam su ko waxe day jema xol le seigne bi wax ci mourid salih moy comme amna am sifatu salihin mourid bi ikhtisar arba'atun nadamtuha fa qahtirar wala tuba li 'abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat wala yuni mel yoy don mu jem ci dox kok ci yitte la nek fi ne ndax mi ngi jema dox ci lim wax waye ki tok di mebet moy amna ko tok nan buma doona mourid salih de te ben effort buy taxa doonu julit sax defugo rawatina mourid ba yegg ci salih da ngay mebet yow mi tok sa nek di xey di neraw te ligey wo baye wo ben ligey ci biti man na jox exemple ci xarim lo mi ma jakar lol xarim bi xey di ligey mom di am dara lamay am mu koy dugalat fenen di am lu lew diko def non yow nga tok nan buma amé milliard wala suma amé million ki mi ngi ligey mom ba am ko te yeen ñaar man na am yeena joge ndo won dara wala yeena def ndo won dara mu jek jek raw la nga tok nan wa sa way fam jaar fu werr la ci zahir la du batin ñan lu wut defu dara dafa jaar ci zahir si nga don nelaw da xey di ligey ngay xey di nelaw mënu leen bokk fay mën ta nek señ bi yalla ku sonnu mu fay la yalla jam du wacc yalla dess nit ki du def liko war lepp yalla du def lim waxante ak nit ki lolou mom mën ta nek motax sa su ne dañu war di jëm di am yitte tay baña am mebet mom da naka fu ni tardé mako tardé lima ci wax sa suné mebet mu bari ñun ñu jabar dañu bari mebet lool dañuy mebet rek muy ci liggéey muy ci señ bi muy ci lanen wala ñu man nañu tok net la néla diiw dé da na gis señ bi nga jek né suma démé bay gis señ bi té diiw lam daj dajo tax dara señ bi mën ta nek nak faaw nga son ginaaw ay doomi bopam ño son Seigne Mo Moussa ak Seigne Fallou dañoo son li ñin ñepp di def nañ ko tarbiyé wu nañ bayyi nañ jangi won nañ bind nañ ay kamil yu bari lu nit di daj nañ ko jëm nañu liggéey li seigne ba biñ fi juggé ñom ñoñu sonu yow nga ñëw nak bëgg def sa bop daanaka ku kenn xamut né do sonu ta liñ am dang ko am mënta nek nak dédét amna lo xam nak yalla nak mën na lepp waye du def lepp yalla sun borom mën na lepp waye du def lepp légui yow mi nga xamné jémo dara ci yoon wi jémo ci def dara jémo dara ngir gëna jégé señ bi defo ben effort ci sa bop ba paré bëgg yegg fa ma ñay yeggon mënta nek motax lolo tax ñu bari ci ñun sa suñu ñuy tok naan mag ngi lañ amone fatna moy li ma wax sank mag ngi lañ amone fatna ñu bari ci ñun li tax ñukoy wax moy dañuy tok di mebet ci fa mag nga jaar jaaruñ fa par exemple yow mi ne am cheikh ibrahim fall am amone fatna cheikh ibrahim man na wax ne man nañu wax ne bu ko señ bi daan yoni dara nenañ sax bu ko señ bi daan yoni dara bu ko gisut mang koy bëgg gis lay wax yow ñu ci bari ci ñun bu la señ bi yonne fi nga dem taliba talibi maam bu fekke li ngay jënd man na ko joxe touba ebseri fata gi la am nga dem ci ebseri bi amut da ngay depart ba paré nak nga bëgg jégué xéñtu wala xam tanki fam jaar mënta nek dé dañu jéma jaar fañu jaar moy tax ñu mëna am liñu am señ mom li na koy faral di waxtaané lu bari señ mom lam doon joxé nam ko doon joxé nañ ko doon wuté kuko défé nonu am ko wutuñ jémuñ jému ñoo xam ngir wut ba paré bëgg am loolo ñu dal ñu bari ci ñu loolo ñu dal ñaka wut gi lu ci bari misal mi amna misal yo xam du jar moy sori dañu wuri fu sori misal yu bu sori da lay sonal misal mo bari ci aduna bi doyna ñaka wut ni mako manam misale moy ki tok di xey ligéyu bëggu ñaari jooni ya ligéyo de waye bëgg nga ñaari jooni ba paré xép ñattémer kagn ngay dajale te ligeyo legi yow mi beug dem yegg te yeggo ta jaaro ci yoon ba pare beug teud yegg ñu bari ci ñu loolu lañ beug teud yegg wala da ngay gis fi kenn muy jang ak xassida bi set ben yoon wala mu koy jang bi set fan wer yoon japp na yegg na wallahi yeggo fen ci la bok xassida ci la bok mo ñu defal waye nak da ngay rahas xol bi ñu bari ci ñun ñi ngi def lu bax waye dañoo yeenante wut lu bax fokh nit jafé jafé la bu max sax ñak yeenante xol yi suñu xol yi mo dess dessay yeenante leneen fimne man suma don and ak suñu xadim mi ñuy tok fi bi sax mu jek jek xey rom mak auto saway dal auto bi xobo fu ko jëlé rek nangam diko commencé ñé ak diko wax lu bon fimne xam lo wax bo toké fen mak mo ma dan tok bi sax yeen dan tok way bokul lu len don def moto do len bokul lu len am mënta nek légui nañu xol fofu sa suné nañu jéma xol mak ni ñu roy leen xam nga señu dafa waxon sahaba yi ñu seen bay ci diine ñun sahaba yi suñ bay ci diine ci yoon wi nak ak talibé ni ñi def ba am ko nañ jël jëmmi mak ni def leen suñuy bay buñ leen def bayyi ci ay cheikh yu señ bi xeexal lañ liñu def sa suné moy diiw sama mam la señ bi ko xeexal tok diko waxtane di wax ay mayam melna yow diiw mom bu ñew doon señ bi señ bi du am lim am señ bi kenn defaluko dara ta mo defal ñepp lepp ta ku fa ñewuto nit lim am dana ko am te ku fa ñewuton do am li nga am. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Benno FM 106.0.

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngeena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleurs fleurs yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi ginaaw buñu nuyo ziyara serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fanu gudd lol waxan ak wirgeeram yok ziar serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbollem njabotuk serigne falilou mbake gep ak mbollem njabotuk khadim rasoul ak julit yep ñogi len di nuyu di len ziarra ci turu jëmuju sel ji ngeen jakar lol muy serigne abdul karim mbake makarem al akhlaq mum cheikh mohammed al fadal muy nuyu ñep di siaré ñep di lokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka fanu gudd lool waxand ak wirgeeram ginaaw loolu nak serigne abdul karim ma ngi yekati kaddom di yegal mbokki julit yi mbokki talibe yi rawati na ñi nga xamé ni ci moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni ci mom lay amal ci tool ya nek touba bako té mu nek fa di liggéey bu am solo bo xamé ni ci njariñi jami yalla yi kep motax mu wote fa nak liggeeyu mbay muy bay ñaxmi mu wara doon gaaw bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab mu koy yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn de ci soñi mbollem njabotam nga xamé ni ci moy seen diwriñ ci liggeel serigne touba khadim rasoul muy ñaan nak ñi nga xamé ni ño dëkk fu sori man nañu fanan ci budé ñi nga xamé ni ño fété dakaro ku ci fanan ci wul bo xeye fajar amna départ bu amé Dakar ci PA yi mu koy yegal ñep di ci soñi mbollem jëwriñ yépp fu jëwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamé ci ño and ak yow liggéey bi té képp ko xamé ci tém dégg kaddu gi nga jot liko képp ko xamé ci xam nga ko té yow ak mom ngeen bokk ben pass pass bokk ben yéne ci liggéey bi liggéeyu mbay la kenn ku nek xam nga jumtu ka yu mbay bay ba mu set wicc loolu sëriñ bi wota ci Touba bako wota yétem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn ku nek nang ci dan taxawé rek serigne bi mang lay ñaan nga baye ko doon xel ñi dekk Touba tém gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggéey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër serigne bétem ay wata dina fi am ñu andal ñoo ñun ñep dem ci liggéey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu serigne bi joxé ñu jëfé ko kon serigne bi mang ci soñi ñep mang koy fatali ñep xamna seen yéene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mu sa dugatem and nako ak yeen te liggey bi bu fekke ni mang koy wote njariñ ak bëgg liggeyel serigne bamb rek motax kon mang ci talal lu ko ñep foss yene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxo andat ak yeen
2: ni ko serigne mortal fal waxe rek waxna lepp xana li ci def kay moy ñu xamal len rek tor ba garaw yu fa nek dañu wax may ay gutagut ñu wotu ileer yi ak gutagut yi rek lool rek mu la jog wotu gutagut yi ak ileer yi ndax ileer ak gutagut jowuñu waaw lool rek la de mo ngi ñaanal señ muntaha muy jounu señ yalla yagal ko fi lool te may ko wër lool no ngi koy bege ci sunu mbir ak lepp señ muntaha lum wax jariñul nit ñi la lum def jariñul nit ñi la ma ngi ñaan mu yag bu wër di ñaanal suñu bo mi nim ko waxe señ Sidi Mbake ak mbolem ñu bax ñoo ñu rek señ Malta la jëre jëf ni li nga wax doy na sax xamna li ma toga tax ngeen bëgg mu sandi kat rek ay wax dëgg yalla li nga wax li ci doli amu ci dama mënuma wax lu ëpp lool
1: kon mbokk yi ma ngi noonu serigne bi daal nee na ma ngi ciy soññi ñëpp jëwriñ yi nga xamee ni si nag ñoom la àndal di liggéeyal serigne touba te mu bëgg ëllëg lu ko serigne touba fay mu bokk ko ak yéen xam na seen pas-pas waaye xam na pas-pasu njaboot ngeen àndal di liggéeyal serigne touba ci moom kon jëwriñ ju nekk na soññi ak njabootam njaboot gaatem soññente seen biir ñun ñëpp ñu bokk maasi teew ci liggéey bi ba liggéey bi set serigne bi ñaanal ñu ñu fàttali leen ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha allahu ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci wéeru tubaab képp ku daan jàpp ci liggéeyu sëriñ bi tem sëriñ bi ma ngi lay bàyyiloo xel na nga ci daan jàppe rek mu àndaat ak yow noonu ci liggéey bi ma ngi sant ñépp di gërëm ñépp di ñaanal ñépp dem ci jàmm delsi wat ci jamm te lepp luñ fa jëf ñu tata ci ak payib serigne touba khadim rasoul ak mbegum cheikh mohammed al fadal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jeere ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katu alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yeengu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xamnako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeengu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo len ni nuyu di len siar bu baakha baax
0: nga yeengu ci walu ñaan di jangale katu alquran ci naka nga yeengo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nek xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeengo
3: wa sopna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yeengo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tout luma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialli wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nas buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katanam ak doole ja ay la mo jek bu gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bima yeye nak touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom mu fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu nima doxal bama ñew touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp dara bima ñewé nak la ko am samp dara fi ci samu señ bara khouraja dara ji juroom benn fukk ni lawon ay ci biir loolu am nañu xane xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne dara ji du way dara ji na bimu dewe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu señ dara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dafuma carte buñ wax yasbul khulub ma dem samfat fa dara yobbat fa juroom fukk dama bi nga xewé né dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh salih mbake ñi aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mi neegal seigne fall nekkal seigne touba ma ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ñu wëyelé ko comme né la ko seigne salih waxé ma ana seigne baara nak diko wëyelé daara yoy ba seigne bashir mbake mu aladji fall mbake dal di may jox fele ci bayla ab al né ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa seigne touba wa jëlat ay dongo yobbat fofé ma am dal ci gatal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci souf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma né su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dekk ak no dikke rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ni ñeuk da ci ay alquran suma ko dewe rek nga wir bu de ko yiteel ak lu meena don ndax man awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wera tak ñeent way awma tarjuman wala ubil téré be bind na ngam jox ko dedet duma ko def wa wala ma le tombal le wala ngandi le wala ay tomba ki petaw dedet wa soma joxe lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non bamuy non la ñaan di ke ci man
4: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ne mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la mbett wajal nañ la wajal wo mu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu woor mu né wajal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo le insha allah dana savare mbir waye suma damé ba xol xamné ke wajay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak
4: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé

0: ben weer ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñeu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubéggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bu ko waxé melni ni la fa ne bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha Allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokone ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran li falay wacc rek sebeur be manam apprenti ye ñep xamnañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tabla bu son bi dene daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xane rab mo la ko def ak be nga xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mom xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal rawan mo ku le la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga nok rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew ne ma gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alquran so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne ci mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci are card gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid di ko ñaanamu yag fu lool te wër serigne muntaha mbacke di ñaanal it serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacke gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reey bi nga xat ñu ko taxaw ci walu magal kasra yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbacke momu alhaji fallu mu yag fi lool te and ak wër ndax wax dëgg yàlla mooy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te and ak wër rek la ñuy def di ziare xalifa maam cheikh rahima fall c'est maam cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi fall nga rek dama am coofe gu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xalifa bàyyi fall yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yépp yu barke alquran
1: adresse baa ngi fii ci touba samuk serigne bara khouradja are kàdd gi ngeen mën a jokkoo ak moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër serigne babacar lay jàngalekatu alquran dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
2: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi juge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé dakaru ak mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi touba daru marnan ngir mu gëndena djégé samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu djégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

وكفى من أنزل بهم العالمين.

كنا فكرنا.

وجعلني في الأرض.

0: yor asruqam di wax ak jinne da xam nga lol Muhammad defut non ñu lay kon nan wax ne dafa dof mo len dofit xam ngeen defuko ndax dof day yenni sagaram ki nak lim wax du waxi dofum ñu lay kon nan ne ab waykat la mo len waykay wati waykat bu ngeen ko waxe du soti ndax way arab yepp xam ay way te limu wax du way alquran du way ñu waaw kon luñu wax ñu nan ne ab njabar kat la am day njabar rek mo len lolit batay njabar kat yi xam nga dañuy fasaka fecce ka addi tifle ka ñaan te xam nga yoy momi defu ko mom day wax ni ñi rek ñu ne ko legi na yow walidul mukhir may nañ la bay nañ la nga xalatal ñu legi luñu wara wax bala ajje ñew ñu mën ko nga xane bo dañuy def bunti dekk bepp dañ fa tek ay nit ku ñew ñu tel la xamal na ci dekk ba kat nit nga fa ko xam nangam na mel walidul mukhir xalat amut lu mën wax wax na ne sax dafa dem diglu sayyidina muhammad ak guddi mom ñam lañ da def guddi dañuy ñew ci keur sayyidina muhammad di diglu alquran lolu sax ñom kilifa yi gëna mag ñoko da def ndax neexitu alquran walid bañ mujjé dajé da leen wax ni man kat diglu na ko limi wax xamna ne day wax ju ko gëna neex amut mom te itam li ci ne ci ay njariñ ak ay xéeti manam xibaar yoo xam ne yépp wër kenn xamu num toll len dal la gis ne bu ngeen ko dee wax man na am moom nit ñi man ko dégg mooy dañuy wax ne ab njabarkat la ndax wax ji muy wax da ci jaare teqale doom ak bàyyi da ci jaare itam teqale maanaam nit ak soxnaam loolu daal bu ngeen ko waxee moom dañ ko dégg ci loolu ñu daal di ànd ci loolu léegi def nag ba aj ga ñëwee ñuy def maanaam fu ne ci bunt dëkk bi rek kenn taxu fa kuy dugg ci dëkk bi ñu kar la leeral la ne la kat biir dëkk bi am na ku fa ne ku ñu wax Muhammad ab njabarkat la nag dañoo ko bëgg a teel a wax ndax moom sooy àgg dana la kar dana wax a yow waaye nga moytu ko ndax lam lay wax boo ko toppee da nga teqaliko say bopp noonu lañ ko doon siwale wali dubnu muxiira moomu nag gis nga alxuraan leeral na xalaatam yooyu ak noonu mu doon xalaateek ak ni mu ci doon doxal lépp alxuraan leer na wax na innahu fakkara wa qadara fa qutila kayfa qadara summa qutila kayfa qadara summa nazara summa abasa wa basara summa adbara wa stakbara fa qaala in hada illa sixrun yuutar in hada illa qawlu lbasar masa lim doon xalaateek dem baag dikk ba lépp alxuraan da ko misaal maanaam xalaat amul lenn lu mën a wax mujj ci ne ak njabar rek la ci loolu kon noonu lañ doon def ngir fexe ba dëddale nit ñi ak sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yemul woon ci loolu dañ caa boole woon di reetaan julit ñi ak leen kàngeet léeg-léeg sayidina muhammad romb leen ñu wax ko wax ju ñaaw yooyu yëpp alxuraan nettali na ko daanañ ko tuddee ab dof daanañ ko tuddee ab waykat ab njabarkat yooyu ma wax yépp lu ci ne tudde nañ ko lu ci ne itam alxuraan nettali na ko daan lañ ci daa boole itam lim daa jàngale moom sayidina muhammad ñu di ko tuddee asatirul awwalin wane ne li muy wax lépp ay waxi wax la joo xam daal caaxaane ma ngi njëkk ñi nga xam ne da ko dégg rek ci maam yi te dara wëru ci dara lu ci sax amul maanaam noonu lañ doon yàqe li sayidina muhammad di wax noonu lañ ko toppe woon yëmuñ ci loolu dañoo tàmbaloon di xoqatal julit yi ak di leen teg ay coono tàmbale ko sayidina muhammad ak mboolem ñi tuuboon ñëpp mel na ne waxtu yi mel na ne mi ngi sori xam naa mën naa yem foofu rek maa ngi jégluwaat ci li ma ko kii ni boo déggee ma tàmm defu mooy coono yi nga xam ne moom lañ doon teg ak ni nga xamne lañ ko muñé ak fañ ca muju insha Allah yalla ñal defal tawfiq nu mëna am japp nit wéré ko ni insha Allah ba kërok bëss ba jëta yi tam niñ ko waxoon rek dañ ko def ngir manam magalé ko wër wi nga xamne señ bi ci bawum da ko fonkon da ci soñé itam xassira biñ doon jàng léegi mu jess bu bo xolé señ bi wax na ci yu bari bari ci kuko magal li ngi ci am mom bisu bisu gamu señ bi wax na faman yu'azzim mawlida nabiyyina babil wada fala yuhasabu ghada fahtariman wa'azzimi masalan lool rek jarna diko dundal mom gamu gi waxane kep ko xamni magal nga ko desu da hisab Allah dem amna bo joxon tay ji wax na len biset man nañ ci wax ci li señ bi wax ci gamu waye tay manes na jël bobu moy ko xamni dundal nga bis bi yonte bi gané aduna desu da hisab Allah fala yuhasabu ghadan lol nak dara gënu ko reey ndax hisab moy li nga fi def lañuy jël ben par ben diko calculer di xol lu bax li ak lu bon li bax bu uppe ñu man nga dem aljana li bon li bu uppe nga dem sawar fekke nak dundal ko agna ci ëll calcul bobu lepp duñ ko def sey mbir nga xamne dañuy jallal lepp jëlale lepp jéggal nako loolu mom rek doon diko magal yana yalla defal taw xex nu bok ci ñiko magal niko señ bo bëgge ni ta'zimu bi sunnati ci daraja señ Touba liggéem bëpp mo don ak jëfëm jëpp ci kaw suuf mo don liggéey yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa wax ni lawlal khidmatu wa masalihul ibadi ma bittu fid dunya laylatan wahidatan wala budul kon ak liggéey bi may liggéey yaronte bi alayhi salatu wassalam ak yitté jamm ni duma fanan ci kaw suuf genn guddi kon nak liggéeyal bi may liggéey yaronte bi mom la jittal ci def moko taxone ne dara wax sax ne زينة ظاهري وباطني مع كوني خادما له متبعا نك بما نك ديكو توب سنام ديكو ليغيال ني لولو موي سما تاروب بيتي موي سما تاروب بير موي سما واتاي ليم واخ سي ليغيال يونس دبي عليه الصلاه والسلام كين خامو نوم تول نдах جيفم ييب داكو را ديف سي بير ليغيال يونس دبي عليه الصلاه والسلام سي دوندوكو اك ملاوو ay melom mom yonente bi ak jangale njubug yonente bi alayhi salatu wassalam dara wax sax ne ta'ab fikri wa intizam kalimi fi khidmati al mukhtar fakhri qalami manam samay khalat sax cionab khalat ak jeflo sama xel cionab bepp ak baat yi genee sama ndam yep dama ko tabal ci bir ligel sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xane fakhri qalami moy ndamul sama khalima baag ci wax ne mom yaronte bi alayhi salatu wassalam liggeel nako liggey bo xamni nit musuko ko liggeel wax sax ni farahtuhu bi khidamin la thaniya laha min al khidami laysat faniya begal nako mom yaronte bi ci liggey bima koy liggeel beg na ci beg go xamni mene su ko liggeelati liggey bu ni toll ci liggey bu ngi ko liggeel mom señ bi kon lolou lepp day firndel ne yaronte bi alayhi salatu wasalam leppam yaronte bi ci mom yaronte bi señ bi wala gis nga ci xasse yi amna yo xam nga ko teunk muhammadun li am teunk xasse do am na ko teunk mom motax yaronte murid yi la yaronte bi señ bi wala ñoo ci gëna yey ñep motax nak jang ak dundam ak diko waxtane amul lu gëna yey ci ab murid ak deglu ko motax non ñu diko def ni di ñaan yalla mu nangu ko te defal lu ci ngeen ji fay te lu ci ngeeremul yalla lu an ci ngeerem ci bir ngeeremul señ Touba ñoo ngi tollu demb nak ci ne yeerante bi nga xamé ne yalla tamli nako yoni moy yabal na jibril ci mom ne ko dama lay yoni ci bir xet bi ci xet wi ak nit ñep mu fekk ko ca doj wo ñu wax gharu hira xam ngeen ni amna ñetti at ya ci top yépp da ko doon wote jëm ci islam ci kaw ak laqatu ak diko wax ndank diko wax mbokam yi ko gëna jégué ak njabotu bopam
1: bi amé ñetti at nak ci lako yalla wax ne ko li ngay wax ni ci ndank diko xumto wax ko ci kaw fasda' bima tumar wa a'rid 'anil mushrikeen moy waxal ci kaw li ma la yon ni wax ko ci kaw bu ko xumto bu ko neppal ci nako ñepp degg lool lepp la waxon nañ ko dem waxon nañ ni tam boko yalla yon boko yalla waxe lolu wax ko itam wa anzir 'ashiratuka naqrabina dafa radi wo ay mbokam ak mbolam ñiko jégué ñepp wax ak ñom loolu lepp waxon nañ ko dem ba bisit mu ñew taxaw ci penc ba ci kaw safa nga xane mo daj wi te ci ndeuk ba wax ak wa dekk bi yepp bi loolu amé nak dañ ci tégué ay fan fukki fan wax ni fan yoy yepp soolu da bari dekk bi di wax li muhammad wax ak lim ne dañ ko ko yoni diinem ju yes ji mu indi té mom alquranam ji wax jëpp day sikkel li nekk ak li sun baye nekkon lol nak bam paré bam amé nak ci lañ tambali ñom wa dëkk bi def ay pexé moy di dem ci ki nga xamné mo doon kilifa sayyidna muhammad ci jamono yi nga xamné moy bayam bu ndaw abou talib diko kalamé sayyidna muhammad bëgg mu bayyi limi wax ben wala mu manam abou talib jëflante ak mom wala ñun wa dëkk ñu jëflante ak mom loolu lañ wax abou talib looy wax na né ay yoon yo xamni dem nañ ko ci abou talib waye taxul mu sot ndax xam nga ci alcorane bo al ay jëk wacc da ca bok yalla di ci waxe no xamni da leen di wone yeen li gene jaamu ay tiaxan la ndax xërem du dal luma yow ya koy defar ci sa loxo jël sa ban ak suuf tabax bam doon ak nit nga togaat ci kanam diko ñaan ak jaamu ko toroxlu ci kanam koku am xel fekki wu motax alquran di leen wax ne wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana manam bu len yonte bi waxe ne kay len ci li yalla kay len jaamu yalla mi nga xane mo bind lepp mom lepp te ak maggam ag ci waras ko jaamu nga xane kuko jaamul neko ci li la war manam kay len ci jaamu yalla te top yonte bi neena ñoom dañuy wax ne la sun baye nekkon duñ ko genn te loolu lañuy sax alquran ci tek alquran nak tek ci ne awalaw kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun manam ñom seen bayyi ñaka xam akug reer mo leen bayyi won ci jaamu xeram amna fo xandane la ya'qiluna manam seen bayyi dañu amuton am xel rek akug ndof mo leen bayyi won ci jaamu xeram waxin yoy nak mo metti wa mak tax ñu ne legi ben mom nañ ko doppilo yoon yi ma net doon dem duma jaarat ñew ci abou talib wax ak mom bëgg mu jox leen sayyidna muhammad wala mu noppi loko wala mu jëfëlante ak mom waye loolu lepp dara sotu ci ba leen amé nak dañoo tambali di sonal yoonte bi ak ñi mandu loola ci anam yu bari lañ ko def bokku na ci moy xam nga julit ñom ñoo ci gënal son ndax julit ñi baba rawati na julit ñi ñi jëkkona tuup xam nga dañuy ñu new doole danaka ñi ma waxon dem ay ku melni bilal ak ammar ibn yasir ñoo ñi nga xamne ñoo danaka dañoo amutoon doole di ay jaam wa dekk ba ëpp leen doole yëf leen tax ñu leen tek ay coono yo xamni kenn musta gis coono yi mel nonu dina ci ñew leg insha allah xam ngeen ni yalla ci mom mo dogal yonente yep ku ci massa ñew ñe lay ñu ko top moy ñi nga xamne duñ ay kilifa ci misal wa dekk bi ñay kilifa ya ñoy mujjé bayyi lañ ne de nga am top keneen ku bokku ci wa dekk ba bëgg ci yonente yi massa ñew yep ñe neew doole ño xani tekk wuñ dara ci bëtt nit ñi ñoy ñoo leen jëk top xam nga suñu borom wax na ci alcorane wa awrasna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ard wa magharibaha moy niti musa yi niti musa yi xam nga ñu jikko top musa nga xane tekku ñu dara di ñoo xam nañ leena xébon ci wét yépp ñoñu la yalla mujju ñu donlu mbolem katanu aduna gi jité lepp ndax li ñu jikko top sayyidna musa gis nga ba ci wa samut
0: nga xamne ñom la yalla ci ñom la yalla yonon ki nga xam sayyidna salih ñom waxtanu xaramu lañ leen def ak salih moy ñom dañu ñew fek fi sayyidna salih nek ak ñiko top ñu leen waw qala al malaa'u alladheena istakbaru min qawmihi lilladheena istud'ifu liman aamana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbihi qalu inna bima ursila bihi mu'minuna قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون داي ñu fekk ñi top sayyidna salih neen waaw yeen ndax da ngay japp salih mi ne ab yonent la ñu ne ko ñu neen waaw gëm nañ ko bu wër ne yonent la ñu ne ko nak yeen ñu leen inna billadhi amantum bihi kafirun mesela yeen gëm ngeen ko gëm motax noon wedd nañ manam ginaaw yeen ko gëm te yeen tekku leen dara ci suñu bëtt ma ay samb su ko gay ngeen motax ñu wedd ko lima ci bëgg mu sa rek moy ñi ñëw doore tous ñoo ñëk gëm motax sahaba yi anana yoonte bi ñëkkon anak mom ñoo gëna sonu fimu ne ci metti yi may waji wax ñoo ci gëna sonu ñom lañu gëna sonal yoonte bi nak mom amon na wéggo go xamni ñi më wuñ ko won ben ngir ne yoonte bi ci bom yalla da ko bind jëm jo xani manam ku ko gis wékk manam ku ñak kersa moy mëna tok fi kanam di jëf yenn jëf wala nga koy ñak kersa waye nit daana amu fit bu ko wax dara ñoo ko aksi do ko mëna sayyidna umar ibn al-aas bi mu waja faatu waxna dom ji ne ko man kat titna sama bop dom ji ne ko yow xana gisso yoonte bi def nga nangam ak nangam mu ne ko ah yoonte bi de lima dund ak mom lepp sama beut mu su tagu ci mom ngir am kers daana ko bëgg laaj dara ñew ba aksi waye duma ko ñimi wax duma ngir kersa gu bari ak wet gu ko yogal man yoonte bi ñepp ko yogal don la sayyidna ali wa idha ra'aytahu min ba'idin man ra'ahu min ba'idin habahu to la sayyidna ali wa masal ko gis rek ding ko wet motax gawu ñoo man add ci mom motax julit ñi ci res ñoo gëna no son teew nak ma ñëkke yu bare bare yo xamni day firndel cioone ñu ko ron tek mo yoonte man sallallahu alayhi wasallam ndax xam nga ne dina ci ñew ci kanam lool lepp bi nga xam dem na ba cioone yi metti yoonte bi da leen wax ne yeen julit ni legui man ngeen neub seenu ngeum ak seenu jaamu yalla ngane buñu massa di julli dañu genn ba ci xor ya ci all ba julle waye dekk bi dawuñu fi julle ci bi dekk bi yoonte bi nak mom dawut neub mom lim da def ci jaamu yalla mom da ñew ba ci penc bi ci kaaba gi mu fa da julle kiko gënon na son nak moy kiñ wax abul lahab nima ko waxe bayam la bu ndaw bo xamni tay mom da ko jégué ci bok nek bayam bu ndaw motax moko gënonu son waxon na ci ginaaw dem bu xéena wala barki dem manam jotaay yi ñu woté nam ko ci da doy dalé ak nim koy tonto ba kérok bam taxawé ci safa mom yoonte bi di wax liko yalla yoni di wax ak wa dëkk bi xam nga abou lahab moko tonto imam tirmidhi sax agna ci netli wax né yëmut ci wax jojé mu ko wax rek da jëlu xéer sanni ko ne ko yow dal li nga do dé manam buñ ko xamul duñ fi ñew abou lahab mom nak xam nga ne ñaari doomi goor muy utba ak utayba ño yoron ñaari doomi jigeen yi sayyidna muhammad ko ñew ruqayya ummu kulsum waye duñ déggé ni sayyidna muhammad day tambalé woté dina diess rek ci la dal di wax ñaari doomi yoy ne ngeen fassé doomi sayyidna muhammad lol mo ci jitt moy ñu fassé ruqayya ak ummu kulsum ñu déllu seeni baye yëmu ci lolou bi nga xamé né abdullah mi doomi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ndaw waxna yaronte bi amna ñaari doom maana abdullah momu yu gor ak ibrahim bi nga xamné sayyidna soxna khadija juro abdullah mi nga xamné soxna khadija ko juro ci ndawam la faat da jud rek ci ndawam mu daali faat way bi mu faato abou lahab da daali dem ci penci mom fekk fa wa dekk bi yepp moy len kay len wax na xibar bu neex moy muhammad doom ji goor je fatuna moy mom dal abtar la abtar moy ko xani munta am doom fi ne insa allah bu fi joge leppum tax fay ndax du fi bayyi kenn gis nga ci la saru suratul kawsar wacc inna a'tainakal kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al abtar ana ci lay ñaawal ni ak dina nakaral ak dina wax ñaaw ji koku moy abtar moy abou lahab mom la leppam di jeex fi ne abou lahab ay seedam kenn xamul mana yoonte bi nak ba legi ci bi set nga gis ko xamni
1: ndamam lepp ak daraje adnam yep moy man satu yonte bi la ba legui day am bay lay wudi ndiyam abou lahab batay daw dem ci roo da fek bu yonte bi xam nga biko yalla digal da def wa makka fu ndaje am da na dem ci ndaje ma sanni fa kab len moy sanni ci genn yalla ci bobu mo yonni nangam ak nangona wax liko yalla yonni fu marché amit marché xam nga bu ñëk da ay marché ba rutul waye marché yi dañ da taxawal ay marché dañuy def marché samedi ni loolu lañ da def amna fuñ ko def fuñu okas souq okas ak midjanna ak yenen yu bare bare bare waye marché yoy buñ ci mësa am bu marché bu mësa am dana fa dem bu démé wax ak ñom ci yoonte bi alayhi salatu ci liko yalla yoon abou lahab nak da ko da top bu mësa dem ci ndaje yoy da koy top su démé ba ag mom yoonte bi ba tamalé wax ba agal mu jël cadeau bi mu abou lahab né na ki dé sama ndoma li mu wax nak bu len ko dégg mom xel mi ci bo mo neexut motax bu len dégg li mu wax am wax ni sax amna bis bo xamni agna ci jël aw yat door ko fi sen kanam da yentou fi daw fañ ngir wet ko waye nana agna ci bis bobo jël aw yat door ko ba badar ci yonte bi genn dag mu dag ko ci kanam nit ngir foroxal ko ak way woyofal ngiram rek teewul tam soxnas abou lahab momit moy jigen bi gëna soxal yonte bi ci jamono dal ci ñu arwa bintu harb ibn umayya ibn nga xane mo doon mbokum abou sufyan arwa momu nak umu jemi lañ ko dawa bintu harb ibn umayya arwa momu soxnas abou lahab man nañ ne mo gëna na soxal momit yonte bi jigen la jo xamni lam yi ci mom mo ñaaw mu da dugg ci biir dekk bi nak lu ñaaw lu neen wax ko ndax mo ngi yonte bi ñoo dend kër bi sedd na jema am lo xamni da dem ci dekk bi ci wal ko ne yonte manam ci yaq dara yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko non da dem ci lool da jël ay dekk bay bu guddi mu ñew lal ko ci buntu kër yonte bi bëgg bu génné di ju dem ci kaaba gi ci fajar gi rek degi sok nek non nit da def mbollem li bon ci kërëm xéti mbalit yeek buñu day gilé mbakk gilém yeek bouti yeek yépp mu ñew sotti ko ko ci kër yoonte lan gal salam dañu wax ni yoonte bi salam mu jël wut mbar mo xane buy julli ci kërëm dañ nga bay ba mi taxaw di jull rek ñu ñew jël bouti yeek non sotti ko ko ci kawam mu mujj rek wut am mbar mo xane aw dajj wax ndako def mbar nga xane buñu sotté du accès ci kanam loolu lañ ko la def mo yoonte bi motax sonu sosu alquran tudde ko hammalatul hatab manam jigen ju jo xani yanu lu bon rek danaka moy yitem ak tour ko ko bax muy keur yonte bi sallallahu alaihi wasallam kerab bi saru suratul masad muy tabbat yada abi lahab wa tab saru bi wacce di khas abu lahab ak soxnam sosu wax na ñom kenn du len manate dug sa war ëlëk kérok arwa mi nga xamné mo umu jamil soxna abou lahab dafa ñew ci kër ci yonenté bi dafa ñew ci kaaba gi fekk wu yonenté baangi ci kaaba ga ak sayyidna abou bakkar bimu ñewé mu yor ponkalam daj bëggon ko ko door fi ci digg nit ñi yalla dogal bimu ñewé ba jallo sayyidna abou bakkar fekk manam gisul sayyidna muhammad ko way gisuko yalla yobbu manam gis ba nga xamné gisuko mi ngiss abou bakkar way gisul sayyidna muhammad mu naan abou bakkar sa waji de bu mako fekkon fi tay da ko door sama daj wi mom wayam yi muy def xawma way lum don mi ma ci khasna hamadatu hadat dal ne ko xana man xamul ne damay wax ay way tam nak nan mu damma man asayna wa amrahu abayna wa dinahu qalayna man li doy way li mu wax ni dudu ken xam bëgg do ko bëgg war nako man damay way ni mom manam lima wax moy mudamma man asayna manam nit ku ñepp ngagne ku ñepp xass ku ñepp soxla wut nun mom lañ moy wa amrahu abayna manam miramit lepp bañ nañ ko duñ ci dem dara duñ ko top wa dinahu qalina dinam yi bañ nañ ko te yalla tax lool la wax nonu dadi depp wax na ni abou bakkar ko wax na ko yow kat sama waji man du way kat mom da nga deg li nga deg mo wërut rek mu ne ko kon baxal da depp Sayyidna Abou Bakar laaj Sayyidna Muhammad ne ko am xana la gisul mo ne ko yalla ci mo jël ab digam gisuma Abu Lahab xam nga kon moy ci gëna son yoonte bi alayhi salam ndax ben kërëm dafa taqo won ak kër yoonte bi ñu soso ay kër Ibn Ishaq wax na né ñi dëndo yoonte bi ay kër ñepp dañ ko sonalon Abu Lahab mom mo ci jitu ak Al Hakam Ibn Abi Al-As ak Uqba Ibn Abi Mi'yat ak Uday Ibn Hamra Al-Thaqafi ak Ibn Al-Asda Al-Hudhali ñoy ñoy ñi sesoon ak mom ci ay kër waye ñoy ñepp dañu massé won diko lor ak diko sonal ak di sonal ak njabotam masna genn ci lol sax dina ci ñew ci ginaaw bu seen bobu tan di nelawela waye Ibn Ishaq neena ñi denon ak yonte bi te da ko lor ñepp kenn ku ci ne sax muju gu bon la ki ñu Hakam Ibn Abi Al-As rek mo ci muju lu ne da nañ ko def ci lu ñaaw buñ ko mësa jël yu tak yoy ak yu bon yoy ñew soti ko kërëm yonte bi mbakk yoy buñ ko mësa soti ci kërëm dañu génné ko ba ci buntu bi mo ne lan ya bani abd manaf ayu jiwarin hada man ndax li moy ak dekalé ya yeen samay mara yeb banu abd manaf ndax ñu yeen ñep ñoo bokku maam dal ko sanni ci mbedd bi mom yonte bi la def daw ci wessu lool ki ñu Uqba Ibn Abi Mi'yat nga xamne kenn ci ñi dekkon ak mom la kokit ci ñi ko gëna solo la bok nak mom dafa ñak kersa lu kenn mu se ñime def yoonte bi mom moko daal di wax ni ñime nako dina ko def bokku na ci li Imam Bukhari netli ne yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa masjid julli ci Kaaba gi xam nga Kaaba gi fi ku fi jakarlo Kaaba gi baba wa Makka ay mbar lañ ci defon dafa tok am beureup yo xamne buñu massa am leen yittel fa lañu dajé ba daru nadd wa dañ ko tuddé won xétu parlement la nga né fa lañu dajé di diso ak di waxtaan ngir sotal ngir fofu nak bañ fa togué nak yalla dogal ñu seen sayyidna muhammad di julli abu jahlin daadi wax né waw diw sangam dé dem ray nañ ak gilem mbaq ya nak ak boutil ya ak yabon ci gilem nga mi ngi ci beureup sangam wa kan mo ñime fekk fi muhammad nek nga ñew xep ko ci kaw Uqba Ibn Abi Mi'yat mi ne lol de man ñime na ñu ne ko ah mu ne na xale ma ñew da dem jeli mbaq ga dajé defo boutil ya nga xane xassaway ba lepp mu ñew fekk fi yoonte bi ne mu fam julle bay seug ni rek mu xep ko ci kaw manam ak salta yak yeene yeb baba abdul ibn masud mo netli bi neena man ma ngi tok waye munuma ci dara abdul ibn masud xam nga yalla dogal da don manam mag don waye da tuti won xet na mel dig ni ñox tunguli don la xawon dafa tuti won abdul waye ku bëggoon yonte bi abdul ibn masud ndax mom da def fu yonte ma sa jëm te top ci ginaam rek su dem bu simi ay dalam mu jël ko duggal ko ci ay loxam ni yar ko lolou lan ligue lolou nak da ko neexal moy ligue micce mi ko gëna neex li cheikh yusufu nabahani wax ne sa'id ibn mas'ud bi khidmatin alayhi wa ana sa'id bi khidmati li mithalihi dafane ibn mas'ud mom ginaaw la ko gënon neex moy yor dal yonte bi duggal ko ci loxo manam diko ligue la lolou neena man ginaaw gisuma dal yonte bi ma jël manam ma diko dessiné melo dal bi ma diko dessiné diko ligueel lol neena mom lay liggey yusuf ibn ismaeil nabahani lol ngay xamé nak njariñu liggey yonte manam do lay liggey yonte man sallallahu alayhi wasallam bu xamé mom la señ bi don def nga xamé mom kenn def ko ci lolou mu wax né farahtuhu bi khidamin la saniya manam degal na ko ci ay xéeti liggey yo xamni kenn amul ñaaral yok laha min khidami laysat saniya Ibn Mas'ud nak neena ma ngi tok di seen Uqba Ibn Abi Mi'yat noni mo def jël bon yoy ñew soti ko yonte wa sallam neena wa penc ma nak yéfer yu mag yoy neena dal di tamri xaqtaay ñom ñep tamri xaqtaay kenn ku ne xaqtaay door ci morom ñu dal ci way nak ci ñime nako nak yonte bi dal di agal ak julle mom bam julle ba agal fekk bimu data agal sax soxna Fatima dom da ko yik ak ciow li mu daal di bayiko ci kërëm ñëw bi muy julli mu di ko faxasal faxas ko bam set yéen tamit nag bam salmalee da dafa wax ne dafa yekete bopam ak ay loxam ne allahumma alayka bi quraish quraish yalla bayina la wa quraish manam alayka bi quraish mo bayina la ñom manam bayina la yalla li wara ñoo bayina la yalla mi alayka bi quraish manam yow dal yaay ki nga xam dal yow la ya ci yow la wëru dal te gis nga liñ mëre yëmu ci lool la jaatek di len lim ñom gaay fa togal allahumma alayka bi abi jahl wa alayka bi utbah ibn rabi'a wa saibah ibn rabi'a wal walid ibn utbah wa umayyah ibn khalaf wa uqbah ibn abi mi'ayyah non la ko len dimi tal ay loxol fam top wa penci ma nak bañ déggé lool dañu tit ndax ñom xam na yoonte bi kum ci ma sa ñaan rek fa saade se naaj ñew legi fa saade fim ne dañu daari gis dañ la ñaanal lool né ñu tambal nak kenn ci magi penci bi kenn ku ne ñew fekk yoonte bi fim tok ñu tambal nak kenn ku ne masala ne ko dal yow sun mbokk nga xam nga te xam nga nit day joom te yow lu bax rek nga la def bul ki waye abdul ibn mas'ud neena ñom ñi yoonte bi limon ñep bisu badar gis na len manam xam nga badar ba ñep faato ña faato nañu dajale ci genn bën moy mel ben ten bu yaq bu ne ko nañu dajale ñom yefare neena ñom ñep kër seen na len ñi yoonte bi limon ñi ñep neena kër gis na len ci bën goge ñu faatu ñom ñep umayyah ibn khalaf waxon na legi mel na ne da mel limon na ko ci ñi delno yoonte bi kër a bokk ci umay ibn khalaf bokk ci waye umay ibn khalaf moy ki momon bilal momit ko say la won dalal bu ma sa gis yonente bi fum ko gis rek dakoy regaju ak diko nelaju bolé ko wax di ñaaw ak ay wax yo xamni kenn mënu ko netti ci ñom ci mom la yalla wacc waylun li kulli humazatin lumazah ma regaju jëfi bëd la jo xamni ci bëd dañ koy dafa xétu kékkantu da go xamni fu gisé dal dana ko ñaawal jëw ko ci ay bëtam ayo fu mu gisé dana ko ki ci aw lamiñam wax la ki batay ubay ibn khalaf mbokum umay ibn khalaf momit do lon xaritu ki ñu wax uqba ibn abi mi'ayyah dañu xaritu ben bakkanam ben bis nak uqba dafa dem don diglu yonente bi lam don wax manam fi yonente bi nek sahabe di waxtana ñom mu dem tok fa diko diglu ba yonente bi agal bam fa joge ubay mi mo xon di mbokum umayya dari ko ci yedd ne ko li nga def dal xam nga ne woro ko rek togang fa tok rek lol day melni dang koy da nga and ak mom wala dang koy darajal ne ko nak setal no yaqe jef joju ba nga xane manam ñepp dañu xamne djublu wo ko wona diglu manam teral ko ayo uqba da ne kon inshallah dina ko tifli ci kanam dina dem ba jakkar ak ma tifli ko da boko re di nga xamne man gem mako munako waaw mu da dem ba fekk yonte fam tok mu tifli ko ci kanam mom uqba ubay ibn khalaf mom bokk na ja lam def moy dafa jël ay manam yax yu funo def ko manam mokkar ñi ko bam nek pend mu ñu ëf ko yaronte bi alayhi salatu wasalam bokk na ci tam gi ñu akhnas ibn shuraiq at-taqafi momit ku da solo yaronte bi alayhi salatu wasalam ba alquran wacc ci mom diko di wax jikom yu ñaaw ne ko abu jahli nit bokk na ci ñi gëna ki gëna solo yaronte bi mom ci kaw suba abu jahli mom yaronte bi ci mom moko tudde abu jahli amr ibn hisam la tuddu yonte bi moko tudde abu jahlin ngir ak moram ak reeram ak doy war gumu doy war lolou la seigne touba wax ne manam mom jarrahu nisfu ismihi li radal manam khadijatu bi jahlin joju moko yobbe liko dal lepp mu abu jahlin abu jahlin nak mom bokku na ci lim la def yonte bi moy mom dara ñew def lo xamni aw ñaawteef ci kanam yëndu ba bari diko pukkere woon loolu mooy li mo taxoon mu gënoon doyaar moom dara ñew fi yonte bi waxtaane ak sahaba yi mu diglu ko di yàq jataay bi ak di ko kekkantu ak di wax ak xàddame ko ba bëgg li wax nit ñi duñ ko rëcc da ko daa def loolu di ko ndamoo boole ci
0: bam ko ñëkke gis mu julli ci haramu kaaba gi dafa ñëw ba aksi ci mom ne ko lu mujj tay bul fi julé ci manam bam ñëbbu jani bam ñëkke gis yoonte bi julli fa da ñëw ne ko bul fi julé ci wax ak mom wax di ñagas yoonte bi gëdd ko ne ko topal té mo la mu fété julli way di julli bam selma day mu ne ko xana yow xam woné man li nga may gëdd yow muhammad xana woné won penc bi yépp man lañuy déglu manam bo yékk doon sama loxo dañu faga gal yépp yow légg lolu ci la mom la waxan di ci ne ko fal yad'u nadiyahu sanad'u zabaniya parce que nawo penc bi bu ko neex bu ko bes bu won penc bi rek ci lay gis lu mësta gis té lolu amna ci yeneen metti yu bari moy ben bis li imam muslim net li ne abu hurayra moko net li moy ben bis abu jarin dafa wax ne kat muhammad baye gien koy baye mu fi julli mom lolou man duma ko setan su len nexe nak limay waja def buma ko def ba nopi ngien jebal ma banu hasim ñu fatma wala ngien def lu len nex ndax bo xam nga bu fatani arab yi manam dañu am num bindé won kenn ko ne sa giir fi ne giir gi nga bok buñ la lalé lan lañu giir gi fim ne borom giir gi itam kiko jité itam lum wax rek manam ci la ñepp ki am fi ne am na ño xamni bañ tuubé ci la ñañ bok lan giir ñepp tuub masal bo démé makka dana ci ak légui sa'd ibn mu'az masalan bam tuubé bok ci khasra giir ga yépp ci la ñam dañ daal tuub non la dañ na parparlo ci walu askan ak xam bi nga bok amnu ko xam day wax ne fama ana illa min ghuzayyata in ghawat ghawaytu wa in tarsu ghuzayyatu arsudi masal man ci giir gi la bok rek suñ dewe mo bew suñ jubé ma jub luñ def ma def non lañ da doxé motax abou jahl ne len man limi waji def xamna ne boko defé banu hasim dañ mer jema fayonté yeen bu len nexa na ngeen jox ma len bu len nexa ngeen def do ne way li faw ma def ko moy bis buma ko gisé tay mu julli fi na jël fonkalam daj ñew door ko bu ja faato baxna bu ja faato dit mo xam yalla dogal wa dekk wepp di xaar manam waxtu wa jot yonte bi ñew ba assi ci kaaba gi tambali di julli abou jahl def nam waxon da dem jël fonkalam daj ñew di dox ba wursi yonte bi ñu jekke ak seen ko mu sanni daj bi am xelu daw gaay yepp ne ko waaw yow abou amru ibn isa waaw li nga def nak mom jëfi lum doon mu ne man dal bima ko jubé dama jekke gis suuf ci xar ci mom suuf ci mom xar ma gis manam sawara wo xamni manam buma sekk won tank dama ci umay tab ci fakh dem wata ma daw yeenté bi nak bo noppé dañ mom bu jéggar ben jéggo rek malaika dañ koy kof lolu xam nga fi ne bo gisé yenen ñima ñu ko wax lu ne def nañ ko yeenté bi te li fekk leen mom lam doon dam ci wax ne wa penc bi nangam ta alfar wax ne fal yad'u nadiyo sanad'u zabaniya manam bo way penc bi dañ wo ñi wax zabaniya ay xéti malaika ñu xani man manam kenn ñoom rek man na faagal adu sepp gis nga manam yeenté bi dina ci ñew ci karam bimu démé tay ba def malakul jibal nga xani karak lo dañ ñëk wacc ci kaw su wax ak mbindef yalla da ko yebal mu and ak jibril ñu wax yeenté bi ne ko man la yalla denk mbiri montagne wa makka nak ci xut lañ ne te ñaari montagne leen ñoo leen wër su da nexé mo dajalé ñaari montagne rek ñu sul ñu faati yeenté bi ne ko dédé ndax xeyna yalla man na dogal ni jur wala ñi gën ci sen manam ay nit juddo ci ñom ñoo xamni ay jurit dañuy doon yu xam dañuy kennal yalla diko jaam kon li ci gattal rek moy liñ da def yoonte bi ci gattal sahaba itam kenn ko ne am na luñu la def xam ngeen ni ñi jëpp doon kenn ko ne buñ ko tapoon day gudd waye kenn ko ne am nga choona yo xam dañu ko tamale tek wa dekk bi ñoo maase ci ne nañ leen sonal bokk na ci choona yi moy fi ne abou jahl da def kuñ te gëna jëbluna lamiy ñëk def moy séti la xass la ci digg nit ñi man day fex ba indi la ci penj mi xass la ci digg nit ñep bu la xasse itam du ci yam
1: dañ lay tambali ci sa walu alal, maanaam bu fekkee da nga daa commerce da lay wane la sa commerce daan na tey. Maanaam dañuy fex ba nit ñi ñu bëri ñoom du jënd ci yow, du njëflante yow. Su ko defee nag sa commerce da nga tambali wax daan. Say mbokk yi lañ njëkk a def ma xeex a yéen. Maanaam Seydina Omar danaa ci ñëw léegi moom da wax ne kenn mësta tuub. Lu may ni mbokk yi dañoo dañ ko maanaam lañ njëkk a def mooy maanaam maanaam ñoo xam ne say mbokk bu ñu ko déggee lañ njëkk a def mooy dóor. Daa ñëw léegi xam nga Seydina Ousmane moom bi nga xamee ne jébbalu na Seydina Ousmane bim jébbaloo xam ngeen ni moom lañ ko njëkk a def mooy kenn ci mbokkam danaa wax turu bi ma ci accès dafa jël ak si yaada rek tëral ko ci lëmës ko ba si yaada gi jàll mu jël nag saxar nag di ko xër ci biir si yaada gi ak di ko dóor ak di faj ci kawam di dal tabaka dal ci kawam noonu lañ daa def kenn ku nekk boo jébaloo xaw ñu sonal la waaw Ousmane bàyyam bu ndaw moo ko doon def loolu. Moussa Ibnu Umair itam bokkoon ci njëkk a jébalu doon wax mbaane woo xam ni si dund ko neex la nekkoon amutoon benn jafe-jafe yàlla dogal itam moom bi mu jébaloo yaayam moo ko njëkk ak seen waa kër ñoo ko njëkk a wan ginnaaw. bokk na ji nañ ko wan ginnaaw mooy maanaam lekk lañ ko xañoon dawut mën a lekk ci kër gi ak mboolem njariñ yi nga xam ne moo ko daa jógee ci kër gi yëpp ñu xañ ko ndax ndaa mujjoon der bi ci boom ku ko gis xàmme ko ci maanaam ba mu jébaloogut ak ba mu jébaloo boo gisee da nga ko ci xàmme. maa daa mujj der bi ci am na yaa daa wow xam nga nit kuy dund ab deram du bokk nit koo xam ne dund dañu wute maanaam yaram nag daa mujj wow jeex maanaam ba ngir ñàkk gum ñàkk am ay maanaam lekk lam daa lekk mënatu ko lekk ngir waa këram seen waa kër ñoo ko xañ. Bilal moom rawatina moom yëpp xam Bilal mi nga xam ne Ibnu Rabah mi nga xam ne Umayyat Ibnu Khalaf moo ko moomoon Umaya li moom lu coono bu ne teg na ko Bilal moo tax Bilal moo ko bañ gis bañ tasee ba mu tasee ak moom bisu Badar dana ko insaa allah yow moom doo mu ciw xam nga kan wa yow doo mu
2: Benno FM 106.
3: bismillahi rrahmani rrahim assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki julit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu nuyoo ziara Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke Khalifa Général kullu murid ñaanal ko fanu gudd lool waxand ak wérgéeram yokk ziar Serigne Abou Baraka Mbacke Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadal ak mboolem njabootuk Serigne Falilou Mbacke gépp ak mboolem njabootu Khadim Rasoul ak julit yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara ci turu jëmm ju sell ji ngeen jàkkaar lool muy Serigne Abdul Karim Mbacke Makaramul Akhlaq moom Cheikh Mohamed Al Fadal muy nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp ci weeru màgg wu barkeel wii ñu nekk waaye di yokk ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha fan wu gudd lool waxand ak wérgéeram. ginnaaw loolu nag Serigne Abdul Karim ma ngi yëkkati kàddoom di yëgal mbokki julit yi mbokki taalibe yi rawatina ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ kuy xarit di soppe di wëlëre liggéey bu nga xamee ni si moom lay amal ci tool ya nekk Touba ba ko te mu nekk fa di liggéey bu am solo boo xamee ni si njariñi jaami yàlla yi képp moo tax mu woote fa nag liggéeyu mbay muy bay ñax mi mu war a doon gaaw bii ñu jëm 2024 ci weeru tubaab mu koy yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn di ci soññi mboolem njabootam nga xamee ni si mooy seen jëwriñ ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul muy ñaan nag ñi nga xamee ni ñoo dëkk fu sori mën nañoo fanaan si bu dee ñi nga xamee ni si ñoo féete Dakaro ku ci fanaan siwul boo xëyee fajar am na départ buy amee Dakar CPA yi mu koy yëgal ñëpp di ci soññi mboolem jëwriñ yëpp fu jëwriñ man di nekk nga soññi ñi nga xamee ni si ñoo ànd ak yow liggéey bi te képp koo xamee ni si tam dégg kàddu gi nga jotali ko képp koo xamee ni si xam nga ko te yow ak moom ngeen bokk benn pas-pas bokk benn yéene ci liggéey bi liggéey bi liggéeyu mbay la kenn ku nekk xam nga jumtukaayu mbay bay ba mu set wicc loolu la Serigne bi woote ca Touba ba ko wote yeetem nañu baaxoo ànd ak moom tuddul kenn waaye fàttiwul kenn ku nekk na nga ci daan taxawee rek Serigne bi ma ngi lay ñaan nga bàyyi ko noonu xel. ñi dëkk Touba tem gaaw 2024 di bisub liggéey bi ku mën a fajaru dem baax na ku ñëw fii ci buntu kër Serigne bi tem ay wata dina fi am ñu àndal ñoo ñun ñëpp dem ci liggey mbay ba bay ko bam set wicc ndiga lu serigne bi joxe ñu jëfé ko kon serigne bi mang ci soñi ñep mang koy fatali ñep xamna seen yene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ne lepp lu mësa dugatem and nako ak yeen te liggey bi bu fekke ni mang koy woté njariñ ak bëgg liggey li serigne bam rek motax kon mang ci talal lu ko ñep fos yene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxo andat ak yeen
2: ni ko serigne mortal fal waxe rek waxna lepp xana li ci def xey moy ñu xamal len rek tor ba garaw yu fa nek dañu am ay gutagut ñu watu iler yi ak gutagut yi rek lool rek la ci yok watu gutagut yi ak iler yi ndax iler ak gutagut ju wu ñu waaw wala gëlé mo ngi ñaanal Serigne Moustapha ñu jounu Serigne yalla yagal ko fi lool te may ko wër lool non koy bégué ci sunu mbir ak lepp Serigne Moustapha lum wax jariñu nit ñi la lum def jariñu nit ñi la mo ngi ñaan mu yag fi wër di ñaanal suñu bo mi nim ko waxe Serigne Sidi Mbacké ak mbolem ñu bax ñoo ñu rek Serigne Moustapha jërëjëf ni li nga wax doy na sax na li ma toga tax ngeen bëgg mo sandi kaddu ay wax dëgg yalla li nga wax li ngi ci doli amu ci na mo mënu ma wax lu ëpp lolu
3: kon mbokk yi ma ngi nonu Serigne bi dal neena ma ngi ci soñi ñëpp jëwriñ yi nga xamé ni si nak ñom la andal di liggéeyal Serigne Touba té mu bëgg ëlëk lu ko Serigne Touba fay mu bokk ko ak yeen xamna seen paspas waye xamna paspasu njabot ngeen andal di liggéeyal Serigne Touba ci mom kon jëwriñ ju nek na soñi ak njabotam njabot ga tém soññenté seen biir ñun ñëpp ñu bokk ma ci tew ci liggéey bi ba liggéey bi set Serigne bi ñaanal ñu ñu fatali leen ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha Allah ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru Touba képp ku daan japp ci liggéeyu Serigne bi tém Serigne bi ma ngi lay bayilo xel na nga ci daan jappé rek mu andat ak yow nonu ci liggéey bi ma ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp di ñaanal ñëpp dem ci jamm del ci wat ci jamm te lepp luñ fa jëf ñu tata ci ak payib Serigne Touba Khadim Rasoul ak mbigum Cheikh Mohamed Al Fadal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan fek go keur Serigne Mbacké Abdourahman dende keur Cheikh Mohamed Al Fadal Mbacké ci Touba daru marnan xalli wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
5: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp nodantil sa yaram wi metti ceur yi don bañ dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé damp ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereet du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram.

0: 700 mètres, ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juroom benn million ngi nit ak genn wal, ñoy nekk Touba ci magal gi. Bo ci dolle ñi magal ci wut, xamne mouride yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sakku ci kuko man, mu jaayante joxe 7000 francs. Buñu dajalé million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk. Lepp xew rek lay doon. Bu ande ak wër wu nekk ñaari témèr yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
1: liggey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

abdou kilifa bu baax bu nek ci reub bi commencé yonne ndaw ne ko ahmadou momu ne ko mourayam du ko genn mouray ndax bop buñu kala buñu bopam bobé borom kala wu ci kala walé ci bakkar bam gis na kala bo fi gis borom kala walé na ci bakkar bam na sakana gog ñu borom ba yow rek mour sa bop bi te mouraade wo ci ay te señ touba ne ni sama saay rafet na sama batin rafet li jammina na sahiri wa batini bi tahiri ya ma hiya al kaba'ir bi jahi wala man señ touba rek ba sa bolé nit ak da ko naw dem sahaba yi ñoo gën ci bindé fi ginaaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ulaika ma'alizina anhamallahu alayhi bin nabiyina wa sidiqina wa shuhada'i wa salihin sahaba yi nga xamne ñoo jamono taw nak yaronte bi daal tok ci jotaayam di fekkay xareem jaar ak mu ngi tukki di bokk ak mom ñam diko gis bu di leen gis amu ci kenn ko xamne ki mas nga amu talibi ku jeppulu ci yow daarañ xare japp ci ay jëndul seddo ko kenn ko na am ci sawar waye ku dikk su su kenn la aslam fi nafsi jeppal na saw ak fa alakhir seigne touba ko dikk defal goor duñ la ni kenn moy talibu seigne dou ci sahaba yoyé turu talibu yi daan am nit ñi diko am moy ku jang sew xam xam mbay ba ko jeuf su sew turu yalla waye ko xamni ki dalay top bir yalla te soxla wu ci yow dara dudul nga gëreem ko seigne touba jëk boole goor ak naw leen ta kat da ci wadé lu yéne néna kurul man do ido fal bu la juroom topé bu la ko gënul rek kurul man do sheikh bu la bu la juroom ni topé kep ko gënul mi ci bir ni mala boole ta du la ba lo ma na def du la ba te mu wor la di gënul barke seigne bab ku ci juroom top rek ko gënul rek ci bir juroom ñoo ñe mala boole te lo sagat sagat duñ la bañ bo doon suñu ko def lepp kessé seen karam ni tax du bal ndax ñi fi am talibé mënu ñoo may seen bop talibé mënu ñoo xañ seen bop talibé défar bo xamni ji ko défar dootu mëna yaq bop seen tuba ko fa seen billahi te yaq sama bop yow waye bam dess yaq ko xamni ji défaru seen tuba fa rek bu la seen tuba défaré bo bëggo na yaq sa bop sax do ko mel moko fi jëkke cheikh abdullah hak makam neen jaamu yalla guma nit wax na wax la ko yak bu ngi sulu seigne mbak neena tar ko motax ñi nga xamni dañoo dëkke ci xaar dëkke fo xamnu dëgg xamnu dëggal luñ mëna fekk di jaf fo mu ñoo xajamal bu sub seigne touba bi seen lu lu magal gi mom seigne be koy magal ak mourid sadiq yi te kepp ko xamni ki tay tam dañoo touba bi dañoo wax ni on parle jamais des traits qui arrivent à l'œil wa yoni xol xamne lu bax li warna mudd lu bot li nga xamni ay sama ñor nay rek ko ci def bokku te li nga xamni mudd sadiq ñok ci barke señ bam ko xol li ci rafet barke na lol ndax ci tak sa bas ko te mat ko jamaala gis nga mourid yo xamni yi ba wéru toro ba degg ci seen deri ndi yi ñu tak ci bind ci ay hisbullah ñu ko tak ci tekki wu lolo ba ta dénoncer wala de ba wéru toro ba degg ci ñu tak seen deri ndi di ñu yëkëti xasaay ci borom Allah ko xol xolo lolo ak yenen ba wéru toro ba degg ci ku do doon seen toy tak ku do yëkëti xasaay ci borom Allah fu nak reey ñu dakk bu ci Touba fu gëlem suure ñu dakk bu ci Touba ma sa nit yëpp kam yo yëpp bu ci Touba lu baax na ñu ko wacce Touba ni di ko jënd te ni ñu xaaliss ci Touba jar na leen ñakkan ci seen waju ñakkan ci seen doom ñakkan ci seen bokk nga xol ni ñuy gënni xaaliss bi ci seen xol di ko jënd lo xamni day yëngal bu ci borom Touba bi ku xol xolal lo magal gi dar bu ko yaq ba ci borom Touba dar bu ko yaq te naka jekki nak li defé ma sa nek ñi def lu baax def lu baax ñi fa di fo musu fe ju ma ngi fatali ku magal yo xamni yi bañ ko daan magal lu dëri kan yi dañuy nekk biir Touba tek ay taabal di tourner ay lodri ni ñuy tek ñi di gañé ñi tek fatali ku na ko ci taxul ñu bayyi magal ma ngi fatali ku magal yo xamni diwan kat yi dañuy def ay diwan di jaay ay tun ak jaay ay fasi jaar yoy Cheikh Abdoullah Bakay ko fa jëlé way ci wuñu daan magal ma ngi fatali ku magal yo xamni dañuy daan def Touba di gën ci Touba Bakay ñi daan ñi dem ci kiyéré ci fatam ñu ci appareil ya di fatam ñu Bakay ñi dem di sétu adi taxuran ci biir Touba te taxul ñu bayyi magal bi ñi def lu bon du ñu téy def lu bax nun te yalla sax ñepp lay fay ku def lu bon mu fay la ku def lu bax mu fay la
barke borom tuba ñep lay fay jëf du neen amul ñi ngi sal bu defé ko ñi sal yalla dula fay señ tuba dé na bo ngi salé yalla fay la ñun la dum lay fay mu la bunde yéwé ñëm la yalla fay na ñi ngi sal sax yalla du neenal jëf bo ngi salé bunde yéwé ñëm la yalla fay na la jëf ju yalla neenal amul motax señ tuba dé na loy gis xol taw bo ci gis lo xam umpele ko ak rafet ndot birum seigne touba lo ci umpele ko ak rafet ndot bu ko defé do lo rek lo xol ci xamoko xamoko ne ko fi mukk umpele ko ak rafet ndot leg leg gis sax ko dem ci restaurant sinwa self service nga gaba sey plat di tagal sa rek leg leg tim lo xam lo xam lu mu romb ko dem té diversité bobu ak variété bobu lolu seigne touba wé ko mo upp lool té yoonu di suko contrôler mëni suko contrôler ndax seigne touba ko wax bila hisabin da bari lool ci bëgg wala dit bila hisabin dafa bari lool ci ko borom touba di wax motax mëni suko contrôler defal li nga xam la nga xamul nga umpulé ko ak rafet ndox ci barke seigne touba lolu mo bax lolu mo bax ndax tuba bi nena ñu les actions ne valent que de par leur intention te lolu hadith la sax innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu tigue makkatul mukarrama gaday jëm madinatu munawwara makk gep dañu gaday and ak mom waye dafa waxo ni kenn ku ne tax gaday xam nga ko ku diye tax gaday ya xam ku jogoma tax gaday ya xam ku commerce tax gaday ya xam barke bi taxo makk jëm madinatu munawwara ku tax gaday tam ya xam waye touba itam kenn ko la fa indi ya ko xam rek ya xam ko ne la taxaju ya ko xam seigne touba ñak boromam bi dekkam bi ci la bok ni ko yalla may te musuko may kenn dekkam bi du touba ci la bok touba yagul 1886 la ko borom gor serigne gawane ko fa ci ko fekk ci mbokk dik fek seigne touba la lu dara mu sunu bum lalal ko seigne touba dessé kollu kessé dara newu seigne touba dal di wolu seigne massamba jog sam bum dik mun ko massamba jog mun ko mbacke mun ko mala waxon ni la nga dem ka jor wut fa ab yubul nu and ak ren aji makkatul mukarrama ziyar ji madatu munawwara ala sahibiha afdal salatu wa aska tahiyya mun ko dem na ka jor ba ñu wut na fa ay bous wuli len ba mok solna ci baray bam fess nga daru salam du seigne gel seigne touba de ko ma samba jog mun ko mbakki mun ko yoon wowe yim bëggona and ak yow aji ngant tabina ci ndax kama wo won fofé ñakamti na ma ba farna ma gatu ci fi nga ma fekk ab ni ko ma samba jog mun ko mbakki mun ko ndax xam nga fi nga ma fekkay fan mu xol ci sunu ay garab ay dedd pecu yu sap rabbi alli nek ci alli bi di yëngu ak ay yuxu mun ko mbakki fi xawma fu mun ko ma samba jog mun ko mbakki mun ko gis nga fi nga ma fekk digantem ak yalla fay jami bu ëllëgé dox xaju fi war xaju ma samba jog mu ko mbacké mu ko gis nga fi nga fa des da tout ci jabono ko amul dalo bala ko sol da nga ñew fi des da tout way gëna rafet dé da koy dé ci bañu touba du solé ko ma samba jog mu ko mbacké mu ko dëkk bi nga ma fekk ci né lepp di mujj ci né diiné di mujj ci né l'islam di mujj ci né alcorane di mujj ci né dëgg di mujj ma samba jog fi moy touba bo démé ci tarjumani matlabul fawzaini harassaha lahu rasul tuba ta'ala bi min kulli makruhin wa maqfufin bi jahi man hajara alqa'im ilayha li ihya'i sunnatihi sallallahu alayhi wasallam niko ma sambu jog fi moy tuba tuba ben bat kep la ci alquran xola de alquran yagge bat yu reuy yoy legi sep bu ci nek ben bat jola ci alquran ben yon la ci ñew bat meni batu kawsar ben yon la jog ci alquran bat meni batu tawfiq ben yon la jog ci alquran bat meni batu touba ben yon la ñew yoy yep seigne touba mu de ñew ba dopp ngar dajjo bat yoy yep yi di dekkam yi di ciénam kon nga xamni luñ ko fi dencalon la touba gogo moy ben dekk ci aduna bo xamni bi kenn musu ko yidif boko des set géographiquement nim placé wo ci ngat la zone frontalière la bo xamni bi mo dox digënté kadior digënté bawol ak dolof ak ngégué ak salu don ap pokutal fofu rek ak ku tumbal nga xamni kenn xamul yan raison ñu pousser seigne touba
ci mu di sanc dekk bobu ndax boko dessé ñi tax nit wara tan am dekk bu ko sanc dara nekku ci Touba ci bobu du bopu gar du bopu dekh amul ndox amul geej amul climat favorable mu dikk ba ci all bobu waye kenn ku yalla bu su ko mom bo mbacke ci bawol la nek ndax mbacke bawol lañuy wax dara lu ñu ngi gogu ci jollof la nek daru mus ci ligéj la bok nga xol Touba nek tok rek ci kutuba kenn musu ko mom kudul yalla Touba yalla lañ fa jëk jaamu yalla lañ fa massa jaamu te makka ge tay ji ñepp bëgg jëm jaamu nañ fa lat ak manat ak rusa ak sujud nañ fa ci jett ak wër mom muy gën dëkk waxal bi yalla ko jëk mom yalla ko massa mom kenn musu jaamu kudul yalla lolu dëkk bo xamni bi amagul ñatté mi ak amagul témi ak juroof tollu ne mu tollu te benn baat di leen dugal di leen yëkkati benn baat di leen tërël continue ay Seydou Touba lo wax ñepp def ko lo tërë ñepp fay loolu ci maa ngi la bokk yàlla defal Seydou Touba defal ko kenn yoon woo xam ni borooma tinki ñëpp moo tax mur yi dañuy lànk kenn du leen tënk ndax Seydou Touba du la tinki borom kenn dootul tënk Seydou Touba yoonam wi c'est le monde en miniature moy aduna ñaxasum aduna la dekk bo xamni bi bokk yek jambour yek don couche société bu ne nga fa jam nga nga fa gor ya nga fa germi ya nga fa gier ya nga fa rab ya nga fa teug ya nga fa doon soxna ya nga fa ñepp yam sante wu rew yu ñu ko Touba borom Touba di ko dig gogu yamale ak gogu tikki doom adama yi yoon wo xamni wi fekko da ngay nane ay joru soxna ngay nane ay nangam lolu Seydou Touba dajj ko sadi da ngay wo goor ci bir ke Seydou Touba mu ni lo ku koy fajj nga wo goor mu ni sar nga wo goor mu ni gay nga wo gay mu ni lo nga wo goor mu ni mbacke mba sek mba gey mba fal lolu moy l'islam Seydou Touba mo andi authenticité islam amul kenn ku ngeul tekku ci kaw ko ci dess lu la sa dole may lu la sa ngang may lu sa gem may ñepp yam diversité bobu ku ko massa am ci aduna kenn lolu motax baat bi ñuy wax Seydou Touba rek ko def muy ku re gis sa bop ci yow mbirem mi kenn ku ne gis na ci bop barki Seydou Touba hein tay moko teyel bopam nak ba faaw moko teyel bopam moko teyel bopam de kenn ku ne gis na bopam ci Seydou Touba motax mu tinki ñepp libéré ñepp ku jang xam ku la gey am kum gërëm fa sa aajo kenn mënu ko fa ko mu nta té mu la gëel Seydou Touba bu no té aajo fa ko mu nta té dox digënté mak la gëel Seydou Touba mu no té aajo fa lolu bokku na ci liko yalla defal lo xamni li defaru ko kenn ko xamni ki yow li nga jëk dindi ci yow moy ki sama dooma ki sama jarbaata ki sama nangam wax ko publiquement takarruk alhaji fallu bakki ak cheikh mohammed mustafa magam du bax ni len yeen ñaar ñi ne gën ma bal ak ñu ne tek ah ñu dem ah kay ndax dom dina amna ak ci wajur ak yar yi ak ak jur dem ko jur ak ak top tal top to ko ak bëgg jama len séré ni bëgguma len taluma len wax ko yam ci dafa bind mahad mahabbati muhtar sayyidana kubin mahani wa ahli wa wala damni wa ahli wa awladi tida wala abd al khadim lahu muskan sanara do deg ken do mi seigne touba dran sa bay seigne touba wala ab seigne kadi do dran sa mam seigne touba nangam seigne bi rek seigne touba rek dem ci ñep muy patrimoine mondial ñep bok seigne touba motax seigne touba khatalul de habli al-yawma tawsi'atan hatta uqima lillahi arkan ko xamni sa ngang ci gëlu l'islam yalla may ko katan may ko yaatu mu yaatal mbirum xoral fiiru tok zone biiru tok eh li do ci mata bu shifa yi yag tawdu bi wa habli wajal khurubana ala tinaw dim ko tostale fako dik muni wa anzil shukr makar kufri
waaw wa anzil shukra makaran kufri yow yàlla maa ngi lay ñaan fépp foo xam ne fii barabu mooy yàlla la na nga fa def ay sa ay sàttika ñu sant.

kami amanah

Thank you.

وجعلني في ذرة أحمد.

I'm gonna

وجعل الباقي صلاة وليلة.

وجدت

والرسول الذي أحمد العالمين أكرم من

وجهك الله.

Thank you.

ولا أمراض أكرمني.

ولقد

للمصطفى وكسر الله

وَجَسُّ سُنِّي كَرِّي بِوَالْجَمِيلِ وَجِلْمَسُورُ

والبارئ رحمه الله فكل شيء بقدر الله لم يقع.

تلك الدار هدي الذي مدى بغير سلطان وكوني المنزل

وجعلنا

بارك الله فيك يا